0: for always tuning in on Gospel Music right here at X FM.
1: 6:20, 1, 2, and 4.

0: po na ikaw ang aming kasapatan, Panginoon. Sa inyo pong bisig, kami ay may katiyakan at may kapanatagan.
1: Gospel Hour on XFM.

mga anak, tanda ng aming pagpupuri, pagsamba sa inyong banal na pangalan. Hallelujah! Sa aming pagsamba ngayong gabi, Panginoon, amin pong muling kinikilala na kung wala po kayo sa aming mga buhay, kung wala po kayo sa aming bayan, wala po kaming magagawa. At higit sa ano pa mang panahon sa kasaysayan ng aming bayan, ngayon namin kayo kailangan, Panginoon. Kaya ito ang panalangin ng aming mga puso. Ang iyong pangako ang aming pangahawakan, Panginoon. Sabi ng iyong salita, ibubuhos mo ang iyong espiritu sa lahat ng tao. Bata o matanda, may pinag-aralan o wala, hihipuin ang iyong banal na espiritu.

0: narito po kami upang tulungan kayo sa inyong paglikas.
1: Maraming salamat naman at dumating kayo. Pakiabot naman po itong bata.
2: Kailangan na kailangan talaga po namin ng inyong tulong.
3: Ang inyong mga kasundaluhan ay handang tumulong sa oras ng kalamidad. Ikarangalang 118 taong pagkakatatag ng inyong Philippine Army.
4: The best Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

0: for always tuning in on Gospel Music right here at X FM.
1: X X F M
2: X F M.
1: Ito ang X F M Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Supple Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawon.
1: Supple Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa lamang uri ng sakit.
7: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
8: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikin tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist the pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assist the pain.
10: Kamkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Assist the pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Assist the pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
15: Go!

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sanson Plus Herbal Oil. System Pain.
5: Dari sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
4: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Go!

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
4: Pilihin sa mga butika.
2: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
6: Good thing. May Sample Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gig. May free collagen.
2: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
2: nanakas,
4: at gaganda ka pa.
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sample Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sample Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sample Plus Coffee Mix. Sample Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
12: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist pain.
14: Pangkalang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Assist the pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
17: Go!

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sanzone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanzone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.
10: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Kompletado.
3: Si Balam Antique.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Malagi
2: narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Call.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Te, hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay lalutin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit!
12: Mag-assist the pain!
13: Muscle fever?
12: Acute pain?
13: Kahit ano pang pain?
12: Basta pain!
13: Mag-assist the pain!
12: Kamkarang pain!
13: Fast and safe!
12: Yeah! Assist the pain!
13: Symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist the pain!
13: Mabibili sa mga butika.
12: Go! Yeah!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Kainggidyang sabor sa Sunfall Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfall Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfall Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa ano ba?
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfall Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfall Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sunfall Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfall Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sunfall Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Sister Pain.
15: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Go!

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
4: pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
0: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubil pa.
0: Southern Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
0: nanakas,
4: at gaganda ka pa.
6: Uy! Boy! Gising!
7: Ano ka ba?
6: Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Southern Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Southern Plus Coffee Mix. Kape na,
6: gamot pa,
0: mabibili sa mga butika.
8: Taib ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero. Taga-butiki. Itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-sister pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-sister pain.
16: Kangkalang pain.
17: Fast and safe.
16: Sister pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Sister pain.
17: Mabibili sa mga butika.
16: Go! Yeah!

0: XFM 106.5 Roha City.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM.
3: XFM.
4: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhol Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
4: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Santhol Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santhol Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhol Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
10: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santhol Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesda Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunfon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: kinakain. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Redel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Magbibili sa butika.
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali, diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sunfon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
13: Ako ba Lisa Lisa? And I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat.
14: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, call the doctor.
16: Sa mga butika.
17: Go.

XFM Time, it's 9 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang pag-inom. Okay gid kay wala nag-atake ang arthritis ko.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Supple Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Supple Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gid ya sa Supple Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag-Southern Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
8: Mag-Premium D3 na!
7: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga parigoys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men, 100% effective. Subukan mo!
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Go!
18: Feel the vibration.
0: XFM.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santhon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santhon Vitamin C.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawon.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Santhon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santhon at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santhon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
14: Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Garantisado
13: maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
13: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
14: Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
13: Santhon Plus Herbal Oil.
15: System Pain.
16: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na cease the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist.
15: Consult your doctor.
17: Bibili sa mga butika.
18: Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Southern Plus Gold.
3: Ako gali si Shirley.
4: Permigid ako ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Nagambal sa akon na imnan ko kuno sang Southern Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold. Sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape nga may mataas nga nutritional value, ang Southern Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Southern Gold Coffee Mix.
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Southern Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southern, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Southern Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Southern Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Southern Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Southern Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist pain.
11: Kangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assist pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist pain.
2: Mabibili sa mga butika.
14: Go!

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Jeneline, isa akong bankrupt. Para ma-boost lang aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfall Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang ako.

0: Malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Tanggal ang kati-kati.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyo
1: magaan.
2: System Pain.
3: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang karisis na nagtumaro kasi badyan ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
2: Call

pa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
5: Sample Gold. Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan nga kape. Kainbidyang sabor sang Sample Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antay oxidant properties.
5: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sample Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sample Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Masaya ang buhay, kaya inuumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang Softgel Capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
12: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
13: Sancton Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sancton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Sancton Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
13: Sancton Plus Herbal Soap.
5: Chronic pain?
15: Ang sakit.
5: Mag-sister pain.
12: Muscle fever.
5: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
5: Basta pain.
12: Mag-sister pain.
5: Pangkalang pain.
12: Fast and safe.
5: Sister pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sister Pain.
12: Mabibili sa mga butika.
5: Go!

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthorn Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunthorn Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo! Gwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
12: Oh, gali, diriyo.
13: Ay, dali na.
14: Tila ba may hangin sa tiyan
15: at masakit sa pakiramdam?
14: Kabagyan!
15: Mag Sunthorn Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang,
15: tanggal agad ang kabag.
14: Sunthorn Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid
14: na all-in-one.
15: Sa presyong
14: magaan.
15: Sunthorn Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sait sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika. Go! Yeah!

City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Cellphone Gold Coffee
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Cellphone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Cellphone Plus Coffee Mix.
1: Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel.
9: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Cellphone Plus Herbal Soap.
13: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Cellphone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Cellphone Plus Herbal Soap.
9: Manamigin.
12: Cellphone Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain. Mag-assisted pain.
15: Pangkarang pain.
14: Fast and safe.
15: Yeah! Assisted
14: pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assisted pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Go! Yeah!

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw.
5: Good thing
4: may Sanzone Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ang guta tayong kapa.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tigil sa nawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom usang Sistapain.
6: Sistapain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sistapain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Go!

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM
1: XFM
2: Southland Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May Cisco sa ovary. 3cm na gali. Try ko gininom ang Southland Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
2: Southland Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southland Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Southland Gold. Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Southland Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Southland Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Iba ka sa lahat.
2: Southland Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Southland Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
8: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
8: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
12: One Turbo.
11: Oh, yes.
8: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
2: Southland Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Southland Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Southland Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assisted pain.
13: Pangkalang pain.
14: Fast and safe.
13: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assisted pain.
14: Mabibili sa mga butika.
13: Go! Yeah!

tropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: Southern Gold Coffee Mix.
1: Nag-gabi ka na,
0: lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Go!

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapay ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gain. Kamutol, testing mo la. Kampiyon kid yung Turbo.
10: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clamu waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist the pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain. Mag-assist the pain.
15: Pangkarang pain.
14: Fast and safe.
15: Assist the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assist the pain.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
17: Go!

Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Sa Poblas Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
3: Sa Poblas Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Sa Poblas Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Redel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Sa Poblas Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ininga collagen kag glutathione.
4: Sa Poblas Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sa Poblas Coffee Mix.
6: Ako si Teddy,
7: isang estudyante.
6: Favorite ko talaga ang Sa Poblas Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
4: Sa Poblas Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision Next, marami na ang natulungan.
9: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
8: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
11: Akong ginabatsyag subong, UTIs. Pag inom ko sang Premium D3, nakapahulay ko sang kasakit sa akong puson.
10: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatid din pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mangas Sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-sister pain, pangkarang pain, fast and safe, sister pain, if symptoms persist, consult your doctor, sister pain, mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
17: Go!

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Zantone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Zantone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Zantone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Zantone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind, kagmay collagen, kagglutathione.
3: Zantone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga butika.
5: Zantone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa.

0: Emotionally healthy. Get premium D3 coffee mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call the doctor.
4: Mabibili sa mga butika. Go!

pa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM
1: XFM
2: Southern Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary 3cm na gali. Try ko gid inom ang Southern Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Southern Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold.
4: Sa mga butika
2: Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape amo ang Southern Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gid ya sa Southern Gold Coffee Mix. Bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika
2: Southern Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Southern Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Southern Plus Coffee Mix.
2: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
10: Siling sa kumigo, premium D3. Ang imnun ko daw kuno. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang.
9: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain. Mag-assist pain.
15: Kamkalang pain.
14: Fast and safe.
15: Assist pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Assist pain.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Go!

0: FM.
1: XFM.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Rodolfo Fuentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas,
0: at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
12: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, gali, diriyo.
12: Ah, dali na.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
14: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sight sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap.
13: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026. Go!

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagig ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
3: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus

0: Sumabot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
4: Nagatukara ako nga ubo. Giptumara ko sing Premium D3. Salamat sa Ginoo. Tanan nga panakit ko lawas na ayad.
3: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balasakang panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
5: akin itong sumapan. Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanami gin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assist pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assist pain.
8: Kangkarang pain.
9: Fast and safe.
8: Assist pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Assist pain.
11: Mabibili sa mga butika.
1: Go!

City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM. Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor ng Sanzone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sanzone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangustin, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
6: Sanobang Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
12: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil, garantisado
11: maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
11: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
12: mag-Sanzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
11: Sanzone Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ako Galis-Ilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang
13: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika. Go!

0: FM.
1: XFM.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
5: Good thing. May Saan Tone Gold Coffee Mix.
4: Maluwas sa manamit game.
5: May free collagen.
4: Ang guta tayong kapa.
3: Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Kape na may natural energy booster. Saan Tone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
8: Dugay gigod ang kusakon nga ubo. Nag-try ko sang Premium D3, nakapahuwag gid sa kusakon ubo. Damang hindi nga salamat sa Premium D3.
7: Premium D3, ang mas mabaskog na vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. Magtaglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit!
11: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain. Mag-assisted pain.
12: Tangkalang pain.
11: Fast and safe.
12: Assisted
11: pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assisted pain.
12: Mabibili sa mga butika.
11: Go! Yeah!

0: FM.
1: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang concentrate.
2: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Xanthan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Xanthan Gold Coffee
3: Mix. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
5: Xanthan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthan Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthan Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthan Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis.

0: Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
3: Kabag yan!
4: Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one.
4: Sa presyong
3: magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Masigari sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangangap. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Na nagtumara ko sa inyo. Ba't dyan ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
5: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
5: Go!

0: Rojas FM 106.5 Rojas City.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
3: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika.
2: Sample Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, sa Sample Plus Coffee Mix. Ang Sample Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
8: Sugot ang pag-inom ko sa Premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatyagan.
7: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
9: Pare, pare, oo, ikaw.
10: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembut lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
15: Go!

0: FM.
1: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
13: Girl,
12: di mo kailangang magtiis.
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
13: No more!
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Go! Yeah!

0: I just feel it all the time. X.
1: XFM time, it's 4 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: XFM.
3: XFM.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Yes to health.
1: Iarina, ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
2: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukinamon nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Sari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna nga mga health tips and informations. Ang amon sini nga paghatag sa inyo sang sabat sa kutob sang amon sini masarangan. May kang tanan sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas, tawag tayna nga masakit. May ara nga sakit nga ti aragay lang, may ara nga masakit nga ti kon indi matabangan base kon maglala kag magastuhan ka lang. Well, sa ito sa ring pagparagad, we'll be having our Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doctor in Naturopathy. We have our guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
3: Welcome man, Sir Jos Hill. Kagamuman, gina-welcome na ito ng aton sini tanan niya mga tagpalamati sa kuto sa badabutan sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka mo dira, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupi ko. Ang amon sini pag-aistoryahan, sigurado gina ko, makahatag ni kaayuhan, ilabinigid sa itong mga tao nga afektado sini.
1: The Secrets of Health.
2: Ang Santon Plus Gold, Premium D3 kag Santon Vitamin C ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga ultimate trio. Kay kon makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita yung nga vitamins and minerals kada adlaw ang lawas nyo.
4: Santon Plus Gold.
0: Yes to Health.
2: Bisita kamo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center dari iya sa aton sa Panay, located ini sa Ayang Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede ka mo nakabakal sa tanan niya produkto sa Yes Health Incorporated. Kung damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sininga discount. Kung may libre kita dara nga consultation na Doc Leo.
1: The Secrets of Health.
2: Ito nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagi sini. Amo ning problema kay nalikon na hindi ni mo ini matatapan, posibly can cause further infections kag dako sininga problema si kayong lawas. Pero ang iba si ni Doc Leo kon amoning nabatsyagan lugar magwa sa CR, magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon, laban-laban nagapamahid paluha mo.
3: Kagang iban si ni magluwas nga makabatsyag sang distress sa tiyan, may mabilin pagit sa alatrasan.
1: The Secrets of Health.
2: We will be talking about constipation. Hindi talang siguro pagilungguhon na Doc Leo, no?
3: Tiyandihan naman nila.
2: Kay base kon ilungguhon namon ng inyo sinamo, hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabun a hindi magwa, ina bangod mga bian sa aton man sininga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini Doc Leo ha?
3: Amo ini Sir Josil, no, ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kon dira sa aton nga large intestine nga kon sa diin magambal gani kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sininga pag defecate o kon ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Ang iban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kon masobra pa. Ang iban Sir Josil, waay gid ya nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na isa nagastay sa aton sringa o colon. Ang iban kun nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan kun constipated ng isa ka tawo.
2: Amo nang ginatawag nga everything nga ginakaunta ginadeposito ta na sa sulod sa ato sa nga digestive system sa tiyan, and then ginadigest ina kag ginaprocess sa aton tiyan. Amo puslanon, amo ni nagakadtong duga sa ato sa nga lawas ang sagapra kag ang ugasip kon sa lobe pa mo nang ginapagwata. Kon sa mga tubo pa lang iya sining bagaso. Amo nang ginapagwata ini na namapuslan. Ang problema sini kang iban, deposito lang deposito. Why ga withdraw? Bangko lang yang nisigi ka deposito may interest. Iniya kon sige mo ka deposito kagaway gid gawid withdraw laban-laban sini galastuhan Dok Leo.
3: Kaya gid ang maka-withdraw sini tungod sa gasto.
1: The Secrets of Health.
3: And speaking of constipation, Sir Josiel, ang aton pag-istoryahan subong ang chronic constipation. Hindi ba lang nakabatyag ka lang sini like kaisa sa isa ka bulan or sa isa ka semana nakabatyag ang mga kaduha, hindi sang amuna. Kay parte na sang aton sini nga bowel movement nga may mga times gid nga amuna. Pero magambal kita ng chronic constipation, nagasuprer ka sini kun ara ka sa amo sini nga sitwasyon o kun kondisyon sang binulan or iban gani tinuig. Nga amo ni ang ila sini nga kondisyon sa sulod sa tinai.
2: Pero sa masami anong kabangdanan sini Doc Leo Hau? If we speak about constipation, nabudlayan ikaw pagwa sang higko, dapat kun tani magwa na through your what we call as excrete, no? Nga may amo sini Doc Leo. Anong kalabanan na ginahalinan sini?
3: Sa kalabanan sini Sir Josilis lifestyle, kag diet naton. Ang aton lifestyle, more kita sa mga kalanon nga waising fiber. More may kita sa ilim nun, instead of normal nga tubig, ang may mga kolor kag may mga kalamay. Among aton sining mas na gustuhan. Magluwas pa, may arakid man kung kaisa, Sir Josiel, nga mga kondisyon medical nga nag-efekto sa aton sining bowel movement. Like pag may problema ka sa thyroid, hypothyroidism, posible makonstipate ka man. Posible man ang irritable bowel syndrome o kung IBS. Kung diabetic ka man, constipation man ang isa sina sa ma-experience yan. Kag may mga problema ka sa nerves, neurological disorders, amo man eh. Kag sa mga ginatumar nga bulong, kag iban pagid yung mga factors, Sir Josiel.
2: So, with that, kung nagabatsyag ka na, kag nagasuffer ikaw sa constipation, ano ang dapat naton sining himuon? If we speak about lifestyle-driven sining constipation, bangod kay ti mahilig kaya magkaon sa karni sa baboy, baka, karabaw, kanding manok. Pagkatapos kon makakita ka gani utan pamatsyaga mo doga panamkon balang gadigwa-digwa. So ano ang pwede mahimo sinisang tao suffering from constipation, Doc Leo?
3: Kung lifestyle related, Sir Josiel, i-assess mo kung ano ang mga kabangdanan o kung mga factors sini. Like halimbawa, kulang ka sa fiber kaya hindi ka pala kaon utan, hindi ka pala kaon prutas. Amo nang imo sinay correct. Tugangan mo siya, i-manage mo siya. Tapos, posible constipated kaya hindi ka pala inyong tubi. Instead, mga soft drinks, mga fruit juices, hindi mayo. Kay kung kainom kita sa mga makalamay, Sir Josiel, naghuna-una lang kita nga nagpasulod kita sa fluid o kung liquid sa ton lawas, pero ang kamaturan sina, ginadehydrate na ton ng aton tiyogolingon.
2: Baliskad ang epekto.
3: Ha? Basta sugary.
2: Pwede naghambal ang iban niya, bakal ganito isa kalitro sa linya, kaya doon namin hindi pa dulundon, hindi na gani ipanghatag isa kalitro. So, isa kalitro na to na inom ko, one setting lang, one meal lang, pagkatapos madehydrate pa ako, constipate pa ako.
3: Pag sulod sa lawas, automatic release na sa aton lawas yung nakabalo siya hindi maayo. That's why, waay sa sing benepisyo kung naman ang purpose nimo. Instead, tubi, gid, dapat.
1: The Secrets of Health.
3: Kung nagatinamad ko ng Sir Josiel maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. Maginatawag itang peristalsis movement. Nagabalod-balod ang aton sininga tinae sa pagpuga, pagwa sa aton sininga higko. Kung kulang kita sa exercise, nagahinay man na siya. So, isa man sa kabangdanan. Kagang isa pag yun, Sir Josiel, no? Anaro na to ng aton tugalingon. Once magbatsyag ni kita nga daw makadto kita sa CR for bowel movement, hindi ta na pag-delay. Hindi ta na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once gani karon nga nagahana nga doga batsyag ka pero pabuyan-buyanan mo. Madula na lang na. Asta nga malakat na lang ka tingala ka, ka naman nagbatsyag. Asta nga maanad na lang karon ang imo sini nga atyan nga instead nga may urge ka kuntan eh, gusto ka mamuhin, madula na lang asta nga madula siya saya sini nga timing. Kagang iban pagit sa ni Sir Josiel na no, may mga tawo gid nga indi gid sila magamit sang CR kundi sa ilabalay.
1: The Secrets of Health.
2: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon, constipated na ako. Pag hambal ba lang constipated na ako inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa? Constipation na na?
3: Isa, Sir Josiel. Kay suppose hapus lang pagpagwa sa aton sining higko eh. Kag sunod pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
2: Amo na kalaba ha?
3: Amo lang kung paano nila takso na.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: The Secrets of Health.
2: Ang problema sinigaling is the design right now. Sa nga itong sining bowl. Ang design sa aton sining bowl subong, it's as if nga tupong ang imo sining paa sa imo sining buli. unlike before, sang uso pa iya sang una, sa uma, nga buho-buho lang. In short, gakatin-katin ka. Kasi kungkong. Tipag si kungkong mo, ay, kung kaysa hindi nakalisensya, niya magwako. Pero subong niya, Dok Leo, kinanglan mo pa iya kambya. Kaya kung hindi mo pag ikambya, matyaga mo doga sagud, doon ni magwa.
3: Ay, bansi na, ginapanugyanan niya magbutang sa bangkito. Patungan sa ila sa ringa tiil, samtang nagapungko sila sa toilet bowl.
2: So, dapat nga daw nagakatin-katin ikaw.
3: Semi katin-katin.
2: Nga, kung magpungko ka lang straight. Ang imo sininga anal part, actuality, may ano man na, no? Kung sa mga tubo pa bala, may elbow.
3: Yes.
2: Kung mag, hindi ka magkatin-katin, ang elbow, manogid, makipot.
3: Yes.
2: Pero kung magkatin-katin ka, buta malo, conforming ka na konsulod, damo man ang kadakon sa gwa.
3: Manami ang flow niya pag pagwa.
2: Okay.
3: Pero isa pag i-balance ni ka problema naton sa Sir Josiel sa subong bala. Kadamo sang complication, ang isa sang problema kun nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin kay may mga body aches and pains nga mabatyagan sa hawak, sa tuhod, nga sa duka budlay gid. Isa pag na. Which is ang isa sang edad factor man sa constipation, Sir Josiel.
2: Kung nga edad ka?
3: Yes.
2: Why?
3: Kanaga hina imong hulag.
2: I see. So, number one, you should exercise.
3: Yes.
2: Dapat mobile ikaw. Kung namong kalabanan sa mga bed reading nga ini, higda lang, higda, higda, most likely constipated.
3: Yes. That's why iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga maka-release sila.
2: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na, bal nila ti daw kanding kamamuhin ba? Gagmay-gagmay eh.
3: May problem na sa sulod, Sir Josiel, sa ngayon sa ringa colon.
2: So you should check your doctor. So, cases like this, paano na ito ini mapunggan, Dok Leo? Nga, hindi kita mag-suffer sa constipation.
3: Ang isa sini, kung lifestyle related siya, di correct na ito na ito sa ringa lifestyle. Pagkatapos, ang pinaka manami pagin naton nga himuon, supplyan naton ang kulang, especially kung di kita palakaon utan. Kag especially kung nakabalo na kita nga utan ng isa sang liabi o konsolusyon sina, hindi gyapon ta makauyon anong aton himuon. Gamitan naton siya, pasudlo naton ang utan through supplementation.
2: So kaon kita utan, galing kun hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
1: The Secrets of Health.
3: Ang manami sini sa Santone Gold Capsule, Sir Josiel, kay gin combine diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa, may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Ang isa ka problema kung niya constipated ng isa ka tao, kaya wala isang pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kung magamit gari kita sa Santone Gold Capsule, pinagi sa moringa, mayara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool na ton. Pagkatapos, mayara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sa gut motility o kung ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sa higko. Ang isa pagin, amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kunang unod sa mangustin sa nikunding yasa rin nga panit nga nagaangkon sa santhones. Nga may antioxidant and anti-inflammatory property. Hindi siya direkta, Sir Josiel, ano? Nga makabulig sa constipation, masiling na ito nga direct as laxative or bulk forming. Pero makabulig siya para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sa nga tinae. Nga kung may inflammation sa sulod, ang isa sa resulta sa ni amo ang IBS o kung constipation man. Amo nang ginahimo iyas ang santhone dalin sa mangustin, ginapunggan niya ina. Pagkatapos, mayara pagin sa sang garlic. Amuning manami ang kombinasyon na ton mo sampat din sa constipation. Ang garlic naman niya, nagabulig acto as a prebiotic. Nagabulig niya siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sang beneficial bacteria. Okay, once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria, Sir Josiel, sa aton sa nga tinae, ang isa man sa results ni amo ang constipation. And then naman nami, pagin kamayara sa sang spirulina. Ang spirulina, hindi man sa direkta nga makaapekto kon makasulbar sang ginatawag constipation. Pero ang manami iya sa spirulina kay nagabuling sa balanse sang gut microbiota naton. Magamal kita nga gut microbiota, diri sini ang mga bakterya, diri sini fungi, viruses, dira sa aton sini nga digestive tract. Balansihon niya ina. Nga kun madula gani ang balanse sina, ang isa man ka resulta is constipation.
1: The Secrets of Health.
2: So before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa ginatawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abi diri kita anay sa mga utanon. Kung hindi man kamo makauyon nga utanon ina isulod sa kulon o kung kaldiro butangan sang sangkap panakot nga nauyonan ninyo, abi inom na lang kamo sa Santon Plus Gold kay nakakapsulaman ina, wala sang aftertaste.
8: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3, taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The Secrets of Health.
2: Makabuligid man tuod ang malana madanlog nga pagkaon, Dok Leong.
3: Makabulig, Sir Josiel.
2: Just like for example, Premium D3. Kay oil-based ini siya. May virgin coconut oil. May malunggay oil pagid.
3: Yes.
2: And the vitamin D3.
3: Yes. Ang vitamin D3 mismo, Sir Josiel, amo ni sa Premium D3 na ton, mismo siya, makabulig siya para magnami ang ginatawag motility o kon ang peristalsis movement sang aton sininga digestive system o kon sang aton sininga colon. Isa na sa sang kinanglanon gid mo kay hindi man siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nagpush o kon waay si may nagstimulate kundi may nagpuga-puga na siya para nga mapagwa didto sa aton sininga anal area para ma-release na mga basura, ma-release na mga higko. Isa na siya sang ginaubra o kon mabudigan sang Premium D3. Kagang manami pagid sini sa Premium D3 kay hambal mo kagina Sir Josiel, may mga oil ni siya.
2: Oo.
3: Mayara sa sang moringa oil, kag mayara sa sang VCO o kon virgin coconut oil nga makabulig pagid pahapos. Amo na yung manami Sir Josiel oh, kay may fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
2: Oo.
3: Nagabulig to sa bulk kag nagabulig siya pahapos sang pagpagwa. Pagkatapos may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: Good ang Premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO, may antibiotic-like effect pa ini, Dok Leo.
3: Yes.
2: So makabulig ini, hindi lang tinae ta.
3: Problema bang bala, Sir Josiel, sa mga constipation, ano, constipated? Taas imo sininga risk sa nagkalainlain yung mga infection.
2: Sa aton sininga pagpulupamangkot iya sa mga medical practitioners, delikado ina because that could cause colon cancer nga natawag nila Dok Leo.
3: Maging factor gud sa Sir Josiel.
2: Kaya ang kalabanan sini, we have to individual close to me, mga family friends gud. Nga ting isa ka semana sila kag makapagwa. So until lately nga why na gid mong siya galabutan tig sobra isa ka semana.
3: Correct.
2: Asa sang ulihi nga gin pa doktor and it was found out malala na stage 3 ng cancer sa colon. Bangod sang grabe na to, nagarok na ang pagkaon dito nga wala mapagwa.
3: Imagine na bala ko ng basura mo, hindi mo mapagwa sa imo sini nga panimalay tulod sang duha, tatlo ka adlaw kung may mga tinai sang isda na dira o kung may mga sapay na dira sa mga karne, anong matabo?
2: Manimaho gid.
3: Much more kung istak mo dira sang sinimana, di maglayo ang sitwasyon sa sulod sang aton sini nga tinai kundi kita makadefecate o kung mapagwa sang aton higko, suppose adlaw adlaw.
2: So kinahanglan gali adlaw adlaw gid no makapagwa gid kita higko.
0: Yes, to help.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: The Secrets of Health.
2: Ang vitamin C versus amo ining masami kag kinarekomendar gid para sa tanan because we cannot manufacture that vitamins within our body.
3: Yes.
2: Most of us nagagamit sang vitamin C. Tikon mag-inom ka vitamin C, that could help sa constipated person.
3: Amo pagid ning manami Sir Josiel sa vitamin C. Kay nga man, kun hindi mo pagkumpletohon ang kombinasyon, bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa may ginatawag na nagnami na sa paghulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko. So in short, mahumok na, may fiber pa, matanlas na, nami pang pagpuga-puga sang tinae. In short, kung sa balano na ton, mapungko ka na lang.
1: The Secrets of Health.
3: Pero halalungan man, like for example, taas imo BP.
2: Okay.
3: Hindi advisable nga nagapamersa ka kung nagapamuhin ka. Kung nakaagi ka na sang stroke. Gina-discourage man. Kagiban pag yun yung mga medical condition nga hindi gid makapaayo kung nagapamersa ka kada ikaw magpamuhin.
2: Kaya kung mamersa ka, ang imo sining heart nagasunod man, nagapump na sa sang damo nga dugo. So, delikado kay basi karon kung tuod may high blood ka. Tingala ka lang, oh.

0: makabulig sa current nga problem sa constipation, at the same time ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa mo sa imo sining higko.
1: The secrets of health.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Di pa gigko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Yes, to help!
5: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay. But make sure nga more than that. Pareho sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. A good to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sining to maintain sang manami, firm na ito sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo lang sang function sa ato sining nga brain. At the same time, nagabulig, agud to magbalance sa ato sining mga hormonal imbalances sa lawas. Kay may isoflavone. Namini sa mga nag-suffer na menopausal symptoms. Sa mga lalaki, bala, inang nagkabalaka about prostatitis, ang kulang gali sa ehersisyo, kag sobra sa ehersisyo, may cause prostatitis, Doc Leon, no?
0: Kung ma-infect siya, Sir Josil, timo na yun, maka-experience ng lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
5: No.
0: Pero ang isa pagid, muna siling nga slow but steady ang BPH o kung prostate gland enlargement. Although benign siya, pero hindi man naton makuha ang possibility, kapiyan pa kung magpa-PSA kakadomid yung mataas, concern to talk to your medical doctor, gid.
5: Oh.
0: Isa na siya nga mahimo mabalanse o kung malikawan, Sir Jose, na kondisyon sa kalalakinhan kung nagagamit ka man sang Santon Plus Coffee Mix.
5: Oh. Ang iban nga muna. Ti diabetic ko yun. Ti premium D3 Coffee Mix. Templado na siya, pero hindi mag-shoot-up pa inyo blood sugar level because ang iya sining sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
0: Kagang problema sa mga diabetic, Balancer Josil, is maluya eh. Although di matanan ha. Balano may iba na kabalong na mag-manage sila sa nga lifestyle bisan diabetic pa. Ang premium D3 coffee mix, nagabulig ni magpa-energized sa aton.
5: Taba?
0: Yes.
5: Magamal ka-energized, nagpapagsik sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan, ang iban gabat siya gabi insomnia. Mambalati, hindi ko yung mga pe kaya ina-insomnia ko. Pero nami tani mga pe. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santon Plus Coffee Mix. Well, ang initanan niya mga produkto mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A. Young Building, Yolo Street, at ubang na sa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Aradang ato sini nga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impinado. Sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix sa Yes to Health Store dara sa Lizarre Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa mga suki nyo mga butika. Kanto ka muda sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok Shop.
1: The Secrets of Health.
2: Sister Pain.
6: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabadshot ko sa isa ka siman na nakapudlay sa pagtindo. Sobra gid kisakit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
0: Kasi pinakamanami sa mga may problema, Sir Josil, sa joints, palang alay, palang nakit sa lawas tungod na constipated, ginasuggest ginato ng tatlo, Santon Plus Gold, Premium D3, and Santon

0: kon vitamin C pagkatapos ko ng sakit bala nagadisturb gid sa imo.
1: Oo.
0: Pwede sila makagamit sang assist the pain naton Sir Josil.
1: Assist the pain is a pain reliever. Ha?
0: Yes.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo ra sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: The Secret.
0: Yeah. Kung ka-experience ka nga, ito, mas nag-isog pag daw baho mo na lang yung isog. masadyas na ton, tumar gyapon, Sir Josel, sang tatlo.
1: Mm.
0: Kakombinasyon na ton, tapos gamitan sang Santhone Plus Herbal Soap.
1: Now.
0: Para ang mga body odor, blah.
1: Mm-hmm.
0: Gamitan mo sa sabon kay may antibacterial nimo.
1: Mm-hmm.
0: Mabuligan nga ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sa ningalawas.
1: Ang himuon ninyo panghabon kamo gamit ang Santhone Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw tanan kung sa sahilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
3: The Secret of Health.
1: And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo sininga guya sa mga kauturan ta gamit bala kamo sa Clear Skin Beauty Soap. Yang Clear Skin Beauty Soap may glutacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So Clear Skin Beauty Soap kag Santhone Herbal Soap sa gihapon sa suki inyo sa mga butika kag pharmacy pwede kamo sina kabakal.
3: The Secret of Health.
1: Kung may ginabatyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body apektado man sina actually ang ereksyon mo eh.
0: Yes,
1: that speaks about our psychological reaction.
0: Mm-hmm.
1: Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kung tani, galing kiti daway na gana kay because ang imo sining pinsar ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking.
0: Mm-hmm.
1: Way na sa imo kuluhiton. Pero masolusyonan ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Kaya nagabulig siya, Sir Josil, panami sang blood circulation.
1: Mm-hmm.
0: Especially sa mga kalalakihan, para nga may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, kapiyan ba kung constipated, inuman sang kombinasyon na ito ng tatlo.
1: And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo ara dayon na, mahambal nga stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: There you are, ladies and gentlemen. Naglawi kita sa ato sininga discussion on constipation. Kabay pa nakahatag kami sa inyo sang giya, nakahatag kami sa inyo sang dugang sininga information on what to do, especially kung nagabalik-balik ang inyo sininga constipation.
5: Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ice yan!
3: The Secret of Health.
0: Sa nagpamangkot, Sir Josil, ano kuno kalawig ang pagtumar niya sa Premium D3, Santhone Vitamin C, kag Santhone Gold Capsule sa constipation? So, ma-recommend na ito, dapat straight-straight yun nimo. Sa isa ka simana, kung nami ang response ng lawas mo, may manami ka na sininga mabatsyagan o kung pagtawhay. Pero, gina-recommend na ito, pwede mo gid sa sagihon up to 4 weeks. Para nga tayo yun, ang pagbalik sang kondisyon sang imo sininga tinai kag digestive system kag likaw sa mga makalamay mamantika likaw man sa pag-inom pirmi sang soft drinks kag iban pa nga kontra sa aton sininga ginabatyag especially sa constipation.
5: Santhone Plus Gold.
3: The Secret of Health.
6: Yes to health. Yes to health.
5: X FM. Santhone Plus Gold.
7: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santhone Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
5: Santhone Plus Gold. Kala sa mga butika. Santhone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santhone Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
5: Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
9: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain,
15: ang sakit.
14: Mag-assist pain,
15: muscle fever,
14: acute pain,
15: kahit ano pang pain,
14: basta pain.
15: Mag-assist pain,
14: pangkarang pain,
15: fast and safe.
14: Assist pain,
15: if symptoms persist, consult your doctor.
14: Assist the pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: From a city capis. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capis. XFM 106.5.
17: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
18: Mga katropa, excited!

0: Oras sa 106.5 XFM Roas kag Bugos nga Pilipinas. Alas 4:38 na sa aga.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
2: Good morning. Good morning. Mayong aga. Bugtaw na.
3: Nagkadugong dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

Mayong agaban wa syudad sa ruas probinsya sa Capiz Western Visayas. Welcome na mga katropa na gapangalagad ng programa Exciting Pilipinas. Dari lamang sa 106.5 XFM, Roja City Capiz, ang katropa mo!

Okay, napinigit sa Ton Sining nga mga mahugod nga mga mamumugon. Managa pa nagabugtaw ho, agod nga magapadulong sila sining tagsa-tagsa ka mga ulumhan. O sila sining tagsa-tagsa ka mga talamnan. Maragod nga magmutlak ya mga katropa ang mainit nga silak sang haring adlaw. Madamo ang ila sining nga matrabaho. Makapauway-huway na sila mga kabiyanan. Sa tuman ng mga kuturan ng mga mangingisda, o nga, aga pa nga nagpalawod. And sa magapuli pa lang, o sinyo tanan-tanan, good morning! Good morning!

0: Sa mga kuturan maraton ng mga driver sweet lover. Sa mga nagabugos gid sa aton sini nga transport sector. Hoy, labi na gid ra sa may bahin sa nga Pueblo Transport Terminal. Sa mga maugod aton dira nga mga kuturan ng mga tricycle driver. Jeepney driver. Ceres bus kag L300 drivers. Mahalong isinyo sini nga pagbiyahe ha. Make sure mga katropa na check tatatanan ng mga aksesoris ng aton sini nga mga salakyan. Ang importante ang gatong. Mga preno yun dyan kung nagagalana pa. Mga suga nyo. Kagiban pa nga importante. Yun. So, sa mga maugod na to, yung mga garbage collector, mga street sweepers nga aga pa man ho. Nagapang lakaton sa dalanon. Agod nga magpaninlo sila sini nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Para magmukla ang agati malibyo ng aton sini nga sentro sa syudad. Mga kapulisan aton nga padayon nga nagapatigayon sa ngila sini nga tagsa-tagsa kay mga checkpoint. Diri sa Roa City PNP do adlaw-adlaw na ni. Kada aga. So mayo man na. At least mabatyagan tagid ang safety sa tanan-tanan. Mga katropa, magapangalagad kita, tubto, balasay, subong nga aga. Subong adlaw sa Domingo. Ako naman ang inyong sining nga kaupod, ang inyong talos nga alagad. Ako ang inyong angkorman, si katropa Elmer Istimar. Kag may kaupod naton sa technical side si ketropang Jason Anonoy. And of course, ginabi-abi ito naman mga katropa. Ang mga kuturan naton nga nagatutok sa ila sini nga tag sa ka mga transistor radio. Exciting Filipinas. Pinagi sa 106.5 MHz sa FM band may nga kabiyanan eh. Sa aton man mga suki ng mga live viewers and followers, nagtutok sa aton sini live. Pinagi sa aton nga official Facebook page ang 106.5 XFM Roa City Capiz. Kagang XFM Rojas 106.5. Speaking of live viewers, good morning, Ma'am Liza Digala. Thank you again sa pag-share. Kalanog na kag nagatutok pa. You're the best station. Thank you. Katropa ni Lozada, good morning and good night. Agap sa nagtulog oh. Oh, happy Sunday. Happy blessed Sunday everyone. Edoy Arthur, good morning. Watching live from West Villa Flores, Maayon. Kamusta pa niyan po, Doy? Oh, harvest season naman subong sa mga mais.
1: Pilipinas.
0: Sa kay Ma'am Hilma Imyon Bantes. Good morning, watching and listening. Have a blessed Sunday. May God bless you. Thank you so much. Sa mga nanay, tatay na tondera, lolo kag lola. Hoy, bugtaw na. O, himos na dyan. O, ingagaw na sa first mass. Ang iba niya masako, mga katropa, sa pag-digamo. Santang ang mga kotora naman aton, dere sa bahin San Teodoro Arsina Straight Center, masako naman. Mga maugod na tondera ang mga vendors. Ay man subong adlaw sang Domingo Market Day. Damo naman sa mga nagpamalaklod. Mga nagabulante. Huwag ka inogbaligya naman sa ila. Sining tagsa-tagsa ka mga kabanuhanan. Pinagkitira sa bahin sa Bagsakan Center. Oh, good morning, Anada. Kay, ano, kay Harry, kay Francis. Mga nagabantay, gina ho. Sa Bagsakan Center. O sa meat section naman, o sa Kaiser Herminio Alcalde or Hicalde, subuman sa bata niya, sa kay Sir Harry Hicalde, good morning. Yan ang Aileen Agdalis, nga masako naman sa pagpanimplasang kape. O sa mga suki, yagid ako. O sa kay Madam Jusa, Ria Sangrina sang fish section. Sa kay Sir Leopoldo Revise. Kay Ma'am Rosemary Revise, good morning, gid. Sa unta na ng section.

Oh, sa Chris Carinderia. Luto na dyan. Sa Kaiser Brads Hangor. Dala sa Pueblo Terminal, ho. Sa kay Mameros Langkurayan, sa GCO Tanan, sa Bahinsang Cruising Gel Talipapa, Barangay Lawaan. Kamusta na ang panindata dyan? Sir Solomon Antonio, nga aga pa. Dugay-dugay, mapatirik naman ni Carito na si Sir Solomon Antonio. Mabiyahi naman ni Dugay-Dugay. Okay, Ma'am Dorothy Oliveros Fadrugani. Oh, good morning, ah.

sa kaya Ma'am Maria Fee Baltar sa uwin sa Rilipan o kay Ugay. Sa mga amigo na ton yung mga traffic management unit. Sa mga personnel drasi kay Sir George Aguil, a.k.a. Warshak, good morning. Na-assign naman isa sa TTC. Sa kay bro, Jay Bernas. Tutok na sila mga katropa, pinagay sila sini nga handle, Dre Joe. Nag-apulo pa si Plat. Make sure ha. Kasi iban pa natin na nga mga team new personnel. Galing wala pa't may nag-duty to sa bahin siya nga albar eh. Kung di magpundo ang patrol, di man na sila magpundo. Iyan. Tulo tayo yun. Pero kung kita nila may na sa una, ay nagasunod man. Mayuman. Mayuman ko kaysa, mayuman kong hindi madiparahan. Sa kay Sir Lindon, ano, good morning. Hey, Sir Solomon Antonio, good morning. Katrapa yun, we're watching sometime nag-preparar kay Materik-Tirik naman kasi Banuasa po, di ba? Sige!

0: Alright, oras na ito mga katrop. Alas 4.55 na sa aga.
1: Exciting Pilipinas!
0: Lito na kita sa aton sining mga headlines ng aton sining mga balita. Sa balitang nasyonal, barangay kagsangunang kabataan election, posible nga madayon sa natalana, siningapit sa suno sa kay COMELEC Chairman George Garcia. Sa dugang naton nga balitang nasyonal, si Capiz First District Representative Congressman Howard Ivan Ginto o kalakip sa mga kongresista nga mayara sa perfect attendance sa bahay sa Congress mga kaabyanan.

0: Exciting Pilipinas!
1: Sa dugang balitang nasyonal, maduwa ko no ka man nga AFE officials o. Plano naman nga i-representar bilang witness sa prosecution sa nagapadayon nga impeachment trial batok si kay Vice President Duterte.
0: Exciting Pilipinas!
1: Panibago naman nga witness mga katropa. Panibagong mga istorya naman mabatian ta sini.
0: Exciting Pilipinas!
1: Sa balitang international, napatay sa Nepal flash flood. Nagdangat na sa 390 samtang 1,400 naman ang nabalhag nga missing.
0: Exciting Pilipinas!
1: Samtang sa balita naman sa showbiz. Hoy, Optimus Prime mga kabiyanan. Voice actor nga kilala nga si Optimus Prime. Nga si Peter Cullen na patay sa edad nga 85. Sa mga Transformers fanatic dyan, labalabad kilala nyo ni. Ako nabigin na lang taw ko lang yung bleepy. Sa balita naman sa Batagsang Sports, masubra 100 ka mga atleta mga kabiyanan. Alin sa North Korea magpasakop sa Asian Games sa Japan na.
0: Exciting Pilipinas!
1: Mga katropa, mga headlines sana isang aton sining mga balita ang inyo nabatian ng buylogin nga ginadulong sa inyo sa Zanton Plus Coffee Mix. Sa mga mahilig kag permidra nga nagainom siyang kape, pagkita nyo na mga katropa ang Zanton Plus Coffee Mix sa tingin na manamit na kag healthy pa. Amo na yung kape nga natural makabuligid sa tanan nga mga balatian labinigid sa hormonal imbalances. Huwag amo ginaang ginahungdan sa mga bukol-bukol sa tonsiling alawas. Tangan na lang mga katropa sa mga kalalakina pero sa prostatitis o pagubag sa prostate. Subuman sa mga kababinhan naman nga mayara sa polycystic ovary syndrome o kung PCOS. Ag sa iban pa nga hulikap nga bukol sa diman nga parte sa nga tonsini nga lawas. Dako gini mga katropa mabulig sa pag-inom sin Zanton Plus Coffee Mix kay ini mayara sa supla bones. Sa kasay sa major flavonoid sa makita ang gid sa legumes particular sa soybeans. Kamo man ni naga control sa nga tonsini nga hormones gani indi na pagpabay-an nga magdako kag magdamo pa ang mga bukol-bukol sa tonsini nga lawas. Start your day right, mga katropa, with Zanton Plus Coffee Mix.
0: Exciting Pilipinas!
1: And Zanton Plus Coffee Mix, sarang yung ginin mabakal sa pinakamalapit kahit suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar. Ay, labinagin sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, South Star Drug Store, kahit sa Grace Pharmacy. Pwede mo mabakal sa ibang mga butika, drasin nyo sinayatag sa tagsa ka mga kabanuhanan. And pwede man ma-order online, pinagising nyo nga mga Shopee kag TikTok shop. Zanton Plus Coffee Mix mga katropa, equality product of Yes to Health Incorporated.
0: Exciting Pilipinas!
1: Hi, good morning, Ma'am Jacqueline na Bunsalan Osorio. Okay, kay Parikoy daw, akit niyo sa Bandoro, sa Qatar. Kamusta ka mo dyan, Parikoy? Ang upod mo dyan, nakapanumdum na. Sure na sa... Basika... Basika, pwede pa siya maton ka, tras ah. Si Tolpa City, Kineto, good morning, katropa. Nagkapamati din sa Poblacion Norte, Sigma, Capiz, pa shoutout lang kay Palangga ko. Miss A? Along ka, Fermi? Grabe no. Wala na to ang, ang Palangga mo nga si Delmindo. Lakas ng tama ni Tolpa City kay ko ano kay Miss A katropang Jason no. Kay Randy Ransantizas, good morning.
0: Exciting Filipinas.
1: Alright, Torres na to mga katropa. 3 minutos na nakaligad sa tak na ng alas 5 sa aga. Sa mga detalye sa aton sining mga naklinyada ng mga balita.
0: Balitang nasyonal.
1: Sa aton sining balitang nasyonal. Mga katropa, posible nga madayon sa plabuton nga Nobyembre 2, 2026. Ang barangay kag Sangguniang Kabataan election. Bisan na yung may sa batas ang hagna nga pagahimuon nga 5 katuig ang termino sa barangay kag SK officials. Sunod gani mga katropa si kay Comelec Chairman George Garcia. Isasunod diri ang posibleng pamaagi ang igadayon ang eleksyon sa Nobyembre 2. Kagipatuman mga katropa ang 5 katuig na termino sa mga magadaog nga kandidato. Dugang pa sini sa sini nga sit up mga kaabyanan. Hindi na kuno dapat kinanglan pang ipagpaliban or ipaiway ang subong iyang eleksyon. Sa kaangot sining balita mga kaabyanan, kinindorso sa plenaryo sang Senado ang Senate Bill number 2387 ni Senator Chase Escudero. Ang tinutuyo sini mga katropa nga amyendahan ang Republic Act number 12232. Kagimuon nga 5 katuig ang termino sa mga barangay kag SK officials. Subo man mga katropa, ging klaro ha ni Senator Jesus Codero. Hindi sunod rin tinutuyo sa iya sining hagna nga ginaduso. Ang palawigon, gid lamang ang termino sa mga nagapungko. Subong! Ganit sunod pa rin siya mga katropa, my bill fixes. Dugang pa ni Escudero nga tinutuyo sini Ang maplastar maayo ang electoral cycle. Kag malikawan ang paliwat-diwat pang pagpaliban o kon nga pagpaiway sang barangay election. Samtang may siparado naman mga katropa nga hagna sa bahin niya siyang kamarang nagatuyo iya nga igasaylo ang barangay kagsanggunian kabataan election sa masunod nga Nobyembre tuig 2028. Kadungan suno diri sa nga ginaduso man ni nga hagna nga igapatuman ining lima katuig nga termino. Pero suno ganit diri mga katropa sa kumilek nga handa na ang komisyon para sa BSKA or Barangay Sanggunian Kabataan Eleksyon sa palaabuton nga Nobyembre 2. Kag kompleto na ang mga finalists sa ila sining mga registered voters. Nakaprint naman mga katropa sa mga baluta. Kag naiprocure na ang mga ballot boxes kag iban pa nga mga election supplies. Subo man, wala pa man sang final nga nangid batas mga katropa. Tub-tub subong. Padayon sa Gihapon nga nag-agay sa proseso sa lehislasyon. Ang mga hagna mga katropa sa Senado kag Kamara. Antes pa man nga manging batas mga kabiyanan. In short, November to 2026 pa rin. O ay nga natala na iyang pizza sang barangay kagsanggunian kabataan election. Tob-tob or samtang wala pa man sang bag-o nga batas. Or mando official mandate mga katropa ha nga nagasugo nga pag-aislan iya ang pitsa sang eleksyon. So muna mga katropa ha, update so on. O apisar iya nga may mga nagatuyo. O may mga hagna nga igapaiway iya ang barangay kagsanggunian kabataan eleksyon. Pero suno diri sa kaya Comelec Chairman George Garcia na madayon iya samtang wala pa sang batas. O sa iya ganito nga ginahatag na mensahe, preparado na yung Comelec mga kabiyanan. Sunod rin siya, naka-print out na sila iya sa mga baluta nga pagagamiton. Nakapamakal naman iya sa mga ballot boxes. Kagiban pa nga mga supplies nga para iya sa subong eleksyon 2026. Subong man, gintagaan sinisang inadlaw mga katropa ang aton sining Senado kag ang kamara sa pagdesisyon tub-tub iya sa subong nga katapusan sang Setyembre or subong langgit nga kabulan sang Setyembre nga ginapangabay sini nga kuntani mayara na sang konkreto nga desisyon. O nga agod sila iya nga magkauntat sa ila sini nga pagpreparar. Okay kung lang taon ta sana sili nga nga preparado ka nagkaghanda ng ila sini nga mga kagamitan. Laban-laban na dako na nanging gastos ini. Pero sandig si kaya ha, Deputy Speaker. O nga, bata naman niya. President Marcos Jr. Ang si Representative Congressman Sandro Marcos. Nga dako gid ko nang mabulig kung ipaiway ang eleksyon subong kay makatipid. Bangod gani naga gara kita sa idalom sang crisis. Tipid pero magasto magyapon sunod. Pero nakagasto na mga kabiyanan. That's why samtang wala pa sang layi pagyapon dagyon gyapon yung eleksyon para sa kumili. Organize sa mga ano dyan sa mga nagaplano kaya naguntat naman sa pag-yuhom-yuhom sa dalanon. Huwag kang ano ha, baka madayon. Damo ka pamangkot, ganis ako eh. Do iba nang irit mo subong kaysa sa duhaw? Alam niyo na, November 2.

So, pa tayo lang mga katropa niya. Mag-update. So, sining nagpa-tayo niya nga. Nga pagya talakay sing aton sining nga mga mamalida. Para naman sa palaabuton nga election. Sa dugang na tondering balitang nasyonal. O, Ario. Mga katropa, kalakip si 1st District Representative or Capiz 1st District Representative Congressman Howard Davindonado Ginto. Sa mga membro sa House of Representative nga naka-record iya at 100% perfect attendance sa mga plenary session kag sa mga regular session sa 28th Congress mga katropa. Base gani sa House Resolution Number 1394, ginakilala kag ginapasalamatan mga katropa sa Kamara ang mga kongresista nga nagpakita sila sining dedikasyon kahit subuman regular nga pagtambong sa mga sesyon kag sa plenaryo. Ang perfect attendance mga katropa. Sining mga kongresista amuni ang nagapakita sa ila sining commitment sa ilang tagsa-tagsa ka mga obligasyon sa mga pamuluyo. Kag subuman na aktibo nga pagpartisipar sa mga isyu panglayi sa Kongreso. So congratulations sa aton sining congressman sa primero distrito. Si kay congressman Howard Ginto mga katropa. Ay, nakabutan di galing kung pila na kasisyon eh.

Susunod ganit rin mga kabianan sa House Resolution number 1394. Isa ka pagpasidungog sa mga kongresista nga naka perfect attendance sa tanan niya mga sesyon, mga katropa. Ay, congratulations ah! Kahit sa iban pag. Sa dugang naton nga balitang nasyonal, natala na mga katropa ha, para sa padayon nga update sa sining nagapatigayon nga or ginapatigayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Natala na naman mga katropa nga i-representar sa House of Prosecution ang duha ka mga Armed Forces of the Philippines official sa impeachment trial batok sa kay VP Sara Duterte. Ang mga opisyal na musanday Colonel Manaros or Colonel Manaros Buransing the second kahit subok man si Colonel Magtanggol Panapyo. Sila ni mga katropa, sunod diri ang magatistigo angot sa ginaaligar Miss You or Miss You sa confidential funds nga ginalokar sa Department of

Samtang hindi makatestigo si Edward Fajardo, nga nay special disbursement officer sa ahensya. Bangod man mga katropa siya sini nga health reasons. Sono sa Armed Forces of the Philippines. Sila kunong mag-cooperar ho sa proceedings. Ako may baluan nga natalana man nga ipatistigo. Sa prosecutions team mga kabiyanan, si Attorney Michael Paa para sa prosecution nga importante ang testimonya.

So nasa prosecution, mga katropang, importante ang testimonya ni Pua bilang anay assistant chief naman or assistant chief of staff sa Department of Education. So, balantayan naman mga katropa, ang exciting part. Sa sining nagpadayon iyang impeachment trial. Sa ngaton, sining vice presidente. Okay man kung mamutaran naton tanan, sumugod sa nag-upisa gining impeachment trial mga katropa. Damo naman sa mga ginlatad nga ebidensya kag mga witnesses. Nga nagatag sa ila sining ihibalo. Nagatag sa ila sining testimonya. Para naman sa proceedings. Politik ulo naman yung kwan. Ang defense panel. Kagang prosecution. Gabi no, believe matada sila. Good morning. Good morning sa kayo po ng barangay. Iban Dorado, permi ka man kayo umyuhong. Siyempre, bala mo naman na amugin na yakap. Isang tuyo ka lang bala, basta nagayon.

Alagan lang ko sa pagka-SB member sa Banwa Itigma. Ah, si Pasitik, ito ang panlagan ko ng SB member daw. Amat-amat na subong. Ah, libod-libod na. Sa kay Tatay Musok Bering, kay Eric Bering, good morning. Tristan Nuyat Gulay, good morning. Good morning lang ano sa 21 ka barangay sang Sigma. Ang nagapatamyaw ang inyo sini son to be SB member. Alright, ang mga balitang nasyonal na mga katropa ang inyo nabatian. Ang builog nga ginadulong sa inyo sing Santon Plus Gold. Amira sa high potency sa 100% natural herbal extracts gikan sa mangustin. Malunggay ang palaya, garlic kag spirulina nga makabuligid agud nga mapayo kag mapakusog ang aton sininga resistance. Himo man ini sa natural herbal ingredients gani wala gid side effects kag safe si kayong lawas. Ini puno sa benepisyo nga makabuligid sa pagpabaskog sa aton sininga immune system. Ang Santon Plus Gold is a capsule ng immunity booster, powerful antioxidant, nga nag-improve sa digestive health, nag-suporta sa blood sugar control, nag-panubo sa cholesterol, kag nag-detoxifies, nag-palimpyo sa aton siningalawas, nag-apaganhagan man mga katropa sa hypertension, nag-abulig prevent sa cancer, kag nag-improve sa heart health, kag nag-abulig man prevent sa mental decline. Santon Plus Gold, mga katropa, quality product of Viesto Health Incorporated. Okay, Jim Dio, good morning, man.

0: log sa isa kadako nga bahin sa nga glacier. Sumuman ba to sa Lindy River? Nga dayon madasig nga nagailig sa mga banwa kag mga nalupyakan. Samta nagatag ang United Nations kag ang nagkalain-lain naman nga pungsod sa mga minilyon or pila ka milyon nga dalyar nga emergency aid kag initial assistance agod nga suportahan naman ang mga apektado nga mga komunidad. Ako makita yun yung mga katropa ang ano ha ang natabo to sa Nepal kag sa border sa Tibet, China. Grabe nga landslide ang natabo. Or flash slide rather. Tulay, infrastructure, mga kabuhi ang nagkaladula. Grabe nga pressure sa tubig yung mga kabiyanan. After sa to, sagin na patigayon nga search and retrieval operation. O gasalam ay lang yung mga bangkay sa mga katawan. No? Ang iban mga utod, pangilasin yung mga lawas. May mga kabataan nga nagpangidaron na lima katuig panubo. Ay lapnos gidiya. Aside sa ginanod na sila, may mga dalagkuan man ng mga debris ang mga gaano sila sini nga kalawasan. That's why nga hindi sila yung mga katropa makapenetrate git. Kabaskugong sa pressure, kagulpihanay, mataas pagkitabi ang level. Madamo git ang mapaslawan sa nga maka luwas sa amuman niya trahida. Gabay pa pangumuyo talang mga katropa sa mga kuturaman naton dito. Hindi na madugangan ang mga casualty nga na-record sa ila sininga pungsod man. Ang mga missing ni gabay pa ngayara lang sa kilid-kilid kagabuhi pa. Kaluluoy man. Sige! Aliogret anay kay Boss Erwin Asturias. Birthday niya subong. Oy, happy birthday ha. Ginagret ka din ni GMDO. Sa tanan nga mga naga-birthday, happy birthday sinyo tanan. Alright, oras data mga katropa. 33 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 5 sa nga aga. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka showbiz news gaga balita sa sports tutukan subuman sa mga balita naton lokal sa aton sini nga mga natipon nga mga balita police and hospital report sa aton nga padayon nga pagmonitor sing kalinong kag katawhay sa syudad kag bilog nga probinsya sing Capiz. Kina mga katropa, tutukan sa aton sini nga pagpanumbalik, makaligad gid lamang ang pila ka mga importante nga mga pakibalo. Kay listan bay.
1: XFM. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak mo na, ara na sa kape ang tanong. tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dyan.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Negeri, isa ka sales lead. Nakabadshot ko sa isa ka si Ma'am nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang itki sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretso.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
2: XFM.
5: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle sa ilang nga Suzuki Mega Promo. Ride more, save more. May 15,000 promo discount sila sa Ila Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa Ila Raider Fi Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150. And 5,500 promo discount sa Access 125. Plus, all some previews. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa Ila Caravan Activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Cuartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit Mas

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Balder, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayo nga
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Antay lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assisted pain.
11: Kangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assisted pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assisted the pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
15: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: 43 minutos sa nakaligat sa takna ng alas 5 sa aga. Pabalik din mga katropa sa tonsining pagpangalagad sa exciting Pilipinas. Ang inenay nga bakin ang bilog nga ginadulong sa inyo sa premium D3 coffee mix. Mga katropa, yaray ng bagong kape sa Yesterhold Incorporated ang premium D3 coffee mix. Among ginhugpo nga persa sa Zanton kag vitamin D3 sa isa gidlamang ka coffee mix. Ang premium D3 coffee mix sa mayra siyang mangusti nga makabulig agod nga turaw ng mga bukol-bukol sa tonsining alawas. Bangod man sa anti-tumor property sini. Mayra man rin sa nga vitamin D3 nga nagabulig agod nga mapabakod ang imong immune system kag resistensya sa lawas. Gibatamis man rin sa nga stevia glycosides nga nagabulig gid control sa imong blood sugar level sa lawas gani wala gid sang kabalakan ng mga may ginasuprahair nga diabetes sa pag-inom sa premium D3 coffee mix. Ang premium D3 coffee mix mga kabiyana na masarang maning mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar sa mga leading drugstore nationwide na Tondra and pwede man ma-order online pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. This time mga katropa, check ta connection ta kay katropa Zaldi Agiap Jr. sa mga balita ng mga natipon. Sa padayon nga pag-monitor man sa galinong kagatawhay sa ang bilog ng syudad kag probinsya sa Capiz. But before that, sina mga katropa, atensyon anay sa tonsin ng mga kuturan ng mga karider diri sa syudad sa Roas. Ready na kamo sa pinakadako nga Suzuki event subong nga tuig. Gani mga katropa, sugod na sa SM City. Subong niya ang September 5 tub-tub sa September 6, no? Kaya mag-experience ang full lineup sa Suzuki Motorcycles. Mala underbone, backbone, hanggang scooter, mga katropa. Kaya pwede man na testingan ang all-new Birdsman 15, ang ultimate blend sa luxury and intelligence, mga katropa, in partnership with SMDI. Gani magbakal na sa anuman nga Suzuki motorcycle kag ipauli ang mga masarangan nga madaog nga promo. Kasubong na lang sa nga free full tank kag gasoline, exclusive Suzuki merch, helmet kag Suzuki jacket, meron man sa 5 kilo nga bugas, grocery bundle of joy kag torch lamp mga katropa. Plus, meron pa gid sa lifetime free service, 2% discount, spare parts discount, kag free 3-year LTO registration mga kabiyanan. Sa pinakamanubo ha, nga down payment as low as 4,500 pesos. Gani mga katropa, mag-avail na sa nga high savings up to 30,200 pesos. Ganin din na naton pagpalapason pa sa maabot nga September 6, Domingo nga adlaw, makaupod man naton ang kabarkada no sa pagmotor nga si Moto Vlogs. Nga si Jawo Moto Vlog kag Carlo Salunga. Ganin mga katropa, hindi na magpaulihi pa, kita-kista sa SM City subong nga September 5 kag September 6 or September 6. Ride ahead with Suzuki mga kaabyanan. Good morning, si Kay Ria Loyola Malapitan. Good morning, sir. Kay Sir Melbs Anisco, good morning. Pugi, tisoy, logi. Lodi kag pit malo. Si Mike ko, no? Dunduya sa akon si Mike. Pareho kami tingog ni Mike, ha? Sige, mga katropa, check ta ang connection ta kay katropa Zaldi Agiap Jr. Siya sini nga mga balita, nga mga natipon, mga police and hospital report. Diri sa aton, sini nga pagpangalagad, check ta ni ang report. May kagtanan, sini nga mag-agsawa nga nadakpan sa kingkasay nga drive-by bus operation kagabi. Diri sa syudad sa Rojas, kag iban pa nga mga balita. Katropa Zaldi, standby!
1: XFM Police Report. katropang Elmer arestado gani ang mag-asawa matapos ining ginpatigayon nga drug bypass operation sa mga katapo sang Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEO sa aton sini nga Capiz Police Provincial Office sa bahin sang Hermano Subdivision, Barangay Punta Tabok, Roha City. Na aresto diri kaga nabaklan sang illegal nga droga ining subject person nga ginakabig bilang high value individual nga si alias JM 37 anyos residente sa nasambit nga barangay upod ang iya sining asawa nga ginkilala naman kay alias Joy 33 anyos kag residente naman iniya sang barangay Tisa Roha City. Sa aton sini nakuha ang impormasyon nagikan sa aton sini nga Capiz Police Provincial Office naglabot sa 53 gramos ang kabugusan sang illegal nga droga nga nakumpiskar sa sining mag-asawa kung sa diin isa diri ang nabakal sa balor nga 4,500 pesos kag sanggin patigayon ang pagrikisa nakuha pagid ang tatlo ka sachet sining ginaligar shabu kag isa pagid ka nut tied kun ining isa ka bulto gid katropang Elmer sang nasambit man nga illegal nga droga. Sa karon ining mag-asawa ang yara na sa kustodiya sang Roha City PNP. Nag-undergo naman ini sila sang medical examination ante sila gin hunong kagabi dira sa bahin sang police station. Kag mahibaloan gani nga ang kabugusan nga balor sang illegal nga droga nga nakuha o kung nakumpiskar sa sining mag-asawa ang nagdangat man sa 360,400 pesos. Natalana naman ini sila nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000. Ito kag tumalagsahon niya katropang Elmer ha, kay sang nagliligad ang mga ginakandakan sang drug bypass operation. Perte ginang pagpamalimaron nga ang pagbalibad nga
0: hindi ila
1: pero kagabi ha, katauhay sini no very cooperative ining mag-asawa man
0: ni burhod ta pagani ni bayo
1: o gani actually familiar ini kay nakita ko na ina diri sa Tisa man katropang Elmer I think tigto ni home site sa Boda
0: no? Kilala man isang kilala ta eh
1: oh sa Balipayon no katropang Elmer now sana siling ko gani kan like sang iba niya very cooperative ni sila no oh, so sang naaresto ni ganing ang babae o oh, nakaano pa ni nakapalda sang uligin ilisan ini oh nagpaupod sa gimpopdan sa ilis sa isa ka barangay official man. Actually kagabi isang ginpatigayon ining operasyon present man si punong barangay ni Storben Biyahe sang barangay Punta Tabok kag kulang taon tagani ang itsura sining high value individual ining lalaki o oh, daw kasubong ano ah no bagulang gamit no katropang Elmer
0: tumandok ni saya katropang
1: oh taga Hermano gini saya no
0: iya gini mismo balay
1: oh sa lalaki no mag-asawa ni sila may apat ni sila kakabataan pero kagabi may alila pa ni sila nga tatlo ka bulan nga lapsag katropang Elmer pero hindi to ila bata gin pa ano lang niyo gin pa alila lang suno sa ilaman no sa nakuha na ton nga information man kay Uncle Sator.
0: Reliable source.
1: Oh, sa reliable source. Oh. Sa dugang pa naton diri nga balita man katropang Elmer diri sa aton sini nga pagpangalagad nagapagwa man ni karon sang pagpaandam ang simbahang Katoliko dira sa Banwa sang kwartero particular na ining San Antonio de Padua Parish sa Banwa mismo matapos gani nga ginsulod sang isa ka kawatan ining ila sining simbahan katropang Elmer pasado alas 10 sang aga kahapon nga adlaw si Agosto 29 Kag kung sa diin nakuhaan gid mismo sa CCTV ng Laragway sining kawatano nga actually bantog na ni siya di sa Rua City katropang Elmer kag sunod diri sa post kinawat siya sini ang microphone sang among simbahan nang isa ka microphone to kag sinulod sa iya sining abag actually pamilyar ni siya sa akon katropang Elmer kay sanguna nabiktima ako sini kay gapang sulod-sulod lang ni sa balaya no tapos ginaligar sang iya pamilya may diferensya ni oh may problema sa pinsaron daw si Auntie Ruby man oh pero nagapang sulod-sulod kay nagapinangawat
0: na sa pagyagan do
1: oh katropang Elmer sa akon information ining kawatan niyo nga ginpost karon tagatansa ni siya diri sa siyudad sa Rojas. Tablang ang barko si Mobla na tagatansa ni siya sa Soludlo na dang area and nagapanglalaay na gani sining iya sining ano ni nga himata man sining iya sining ginobra kay iya sina style diri sa Rojas City magpinangayo kayo ngayo na sa pirmi na sa katedral sa lipunan or sa diin man ding street sa Rojas City kag kon makita ini nga may chance sa nga makapangawat yung pangawat gini siya katropang Elmer kapag
0: silingon wala sang diferensya
1: oh amo na gani nga matiyagan ko gapa ginagamit na lang abla oh, nga ang may problema sa paminsaron para makapang ano gidya no makatublag sa iya sining mga biktima ni makahimo sining pagpangawat no so amo ni karon ang paandaman sang ano na isang simbahan da sa kwartero, labuot sa kwartero, no?
0: Kalayo gani.
1: Okay, galing kabalog li magsakay sa bus, bukang. Oo. Oh. Oh, tapos,
0: sige, pili, ipatong microphone niya, sure.
1: O, bas yung sure, gini.
0: Mahal na daan.
1: Oo, oh, tapos, maluwas yun eh, ang pandaman din siyang simbahan, nga, kung magsulod sa inyo, panimalay, o kung mga establishment, bantayan nyo, gid, no? Katropang Elmer. So karon ginalalip na ni siya kay siyempre ang pare to na assign sa kwartero formerly diri man ni na assign anay sa siyudad sang Rojas mo gani muna nga may ihibaluman dako ang posibilidad di may ihibaluman
0: Father Mark
1: si Father ano Anthony Bautista Father Anthony Bautista no so muna ang pandaman kay ginpabalhag naman ni karon sa bahin sang kwartero Municipal Police Station. Sa dugang pa naton nga balita, arestado man yo ang apat ka mga wanted person sa magkatuhay nga operasyon sang aton sining mga kapulisan sa naglilain man nga mga kabanuhanan diri sa aton sa may probinsya sang Capiz. Una diri na aresto ining panday nga akusado sa kaso nga murder sa bahin sang Barangay Poblasyon Norte. Sigma Capiz. So ginserbihan ining akusado nga si alias John 38 anyos residente sang Barangay Manguso sa nasambit man nga banwa sang aton sining mga kapulisan sang iya sining nga mandamiento di aresto. May buluan nga ang warrant o baris sini ang ginisyo sang Regional Trial Court Branch 85 Quezon City napitsahan sang Nobyembre 29, 2016. Kaga sa karon nagapabilin ini sa kustodiya sang Sigma Municipal Police Station kaga natalana naman nga i-turnover sa iya sining court of origin sa dugang panaton nga balita arestado man ang isa ka mamumugon matapos man nga serbihan sang warrant of arrest sa Barangay Tansa Sur Panay ginkilala ang akusado ni kay alias Nel 32 anyos kag residente sang Barangay 7 Rojas City. Nagapangatubang ining nasambit man nga akusado sang kaso nga pagpangawat. Konsidiin ang iya sining nga warrant of arrest ang gin-issue sang Municipal Trial Court in Cities 6 Judicial Region Branch 1 Rojas City napitsahan Agosto 19, 2026. Kag mayara man sang girekomendar nga piyansa ang korte nga 6,000 pesos para sa temporaryo nga kailwayan sang nasambit niya akusado. Sa karon nagapabilin pa ini siya sa kustodiya sang Panay Municipal Police Station para man sa nagakaigo nga disposisyon kag natalana man nga i-turn over sa iya sini nga court of origin. Samtang sa dugang panaton diring police report, voluntaryo man nga nagsungka sa mga kapulisan dira sa Banwas ang Pontevedra ining ginakabig nga top 5 most wanted person sa municipal level sa bahin sang barangay Malagit wherein nga dira na situate ni ang aton sini nga police station. Ang akusado nga ni nga voluntaryo nga nagsungka ang ginkilala kay alias Junior 30 anyos kag residente sang barangay Bailan Pontevedra Capiz. May buluan ang iya sini nga kaso ang may kang tanan sa pag sa sining Republic Act 9165 katropang Elmer kon ining Dangerous Drugs Act of or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa iya sining paglapas sa Section 5 kag sa Section 11 man sang Article 2 sa Republic Act 9165. Ang iya sini warrant of arrest ang ginisyo naman sang Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 19 Roa City Capiz napitsahan Agosto 27, 2026. Sumayad man sa pagabaloyang nga nagwaya warrant, nagsurrender man sa dayon dira sa aton sa Pontevedra Municipal Police Station. Sa karon, nagapabilin pa ining nasambit nga akusado sa nasambit man ni police station para sa nagakaigo nga this position man katropang Elmer. Kag sa dugang panaton diring balita man sa aton sining okay, so muna niya parihas ang nigili no ang ako na ko ang information. So muna niya ang mga balita nga aton natipon diri sa aton sining pagpangalagad sa exciting Pilipinas subong gani nga adlaw San Domingo. Dugang nga balita tutukan man karon sa palatuntunan Bullseye. Para sa 106.5 XFM News, Zal de Aguiab Jr. ang katropa mo.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Alit matamagin nga salamat sa katropa ni Zal de Aguiab Jr. sa mga balita ang gidulong sinidri sa ton sininga pag pangalagad mga katropa. Sa subuyang nga mga adlaw sa gadabing. So, iba sinakaroon nga mga balita, dugangan tana sa programang Bullseye dito mga pulsa 106.5 XFM Rojas. Alit talang ala na ginangaton sa nga oras, alas 6 sa impunto na sa aga. So, nga agaw talang ning mga talamiya, unta din nga dugang o sa kay Parirex sa Castillo Ramirez, good morning. Sa kay Hadada, kay Subuman, sa kay Marinitnet, good morning. Ida sa inyo tanantanahan sa may hamulawon pa na. Ma-PM lang ko pre. Ah. Sa kay Parikoy Jubert Delphine, good morning. Simba na ni Guro si nung Jubert to. Happy Sunday. Bless everyone. Alright mga katropa, madamuging salamat sa inyo sininga pagupod sa aton sininga Domingo ng edisyon sa Exciting Pilipinas. Masunod nga programa mga katropa ang Express Balita gani tutukan na. Sa mga nagupod sa aton sininga radyo kag subuman sa aton sininga Facebook Live, thank you so much mga katropa kag good morning. Happy Sunday everyone. And partner nato sa technical side si Katropang Jason Anonoy. Ako naman ang inyong sininga talos nga lagar ang inyong anchor man Katropang Elmer Estimarca gini ang platuntunan Exciting Pilipinas sa 106.5 XFM Roja City Capiz ang katropa mo. Exciting
2: XFM XFM Santon Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Santon Vitamin C ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Sarah, sa aking kututan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan epekto siya ako sa Sister Pain. Marasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hala! Ka-exciting! Win!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Mga katropa, excited!

0: Oras sa Pilipinas, alas 6:09 sa aga. Ang ining oras ang buylogig nga ginadulong sa inyo sa Imlulir, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: Express Balita.
1: Mayong aga, Banwa, siyudad sa Ruas, probinsya sa Capiz, Western Visayas. Adlaw kita karon sang Domingo, pitsa 30 na sa bulan sang Agosto, tuig 2026. Kagsakaroon din to na kita sa mga headlines sang aton sini nga mga balita.
0: Headlines.
1: Sa mga balitang lokal.
0: Balitang sa lokal.
1: Isa patay samtang tatlo naman pilason matapos nga pagbungguan ay sa isa ka motor kag series bus sa Banwa sang kwartero.
0: Express Balita. Headlines.
2: Pero PNP nagapanawagan sa mga ginikanan nga hindi pagtugutan nga magmaneho sa motorsiklo ang mga minor de edad nga kabataan.
0: Express Balita. Headlines.
1: High value individual arrestado sa gingkasang nga drug by bus operation sa Surad sa Rojas. Masobra isa ka milyon nga balor sang droga na recover.
0: Express Balita. Headlines.
2: 20 anyos nga babae nga wanted sa kaso nga 31 counts of theft arestado sa Banwa sang Ibisan.
0: Express Balita. Headlines.
1: Mga programa sa Pontevedra Municipal Police Station padayon nga ginpasangkad sa mga kapulisan.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Sa mga balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal.
1: Social pension sa mga kwalipikado nga senior citizen. Ginapadugangan ni Senator Aquino sang 1,000 pesos.
0: Express Balita. Express Balita. Balitang nasyonal.
2: Masobra 200 ka mga opisyal kag miyembro sa Bureau of Fire Protection ginaimbestigaran sa slot for sales scheme sa DILG.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Sa balitang international, Filipino actor lakip sa missing kasunod sa niya flash flood sa Nepal.
0: Headlines.
2: Sa entertainment news naman, Alex Gonzaga officially a mommy na.
0: Headlines.
1: Sa balitang sports, Alex Yala nakuha ang pinakamataas niya Grand Slam seeding sa number 17 sa US Open.
0: Express Balita. Express Balita. Headlines.
2: Sa health news naman, mga kuret o neck ring sa liog, posible senyales ang mahinay nga lymphatic drainage o paghubag sa cervical region.
0: Express Balita. Express Balita. Headlines.
1: Sa balita naman sa patag sang negosyo, presyo sang gatong posible nga magnubo sa masunod nga semana.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Oras sa 6.5 XFM Rojas kag Bugusga Pilipinas alas 6:30 sa aga. Nagsubulin to na kita sa aton sining nga mga detalye sa aton nga mga balita. Ako po ang inyo sining nga tagbalita. Ako si Katropang Elmer Estimar.
2: Kag ako naman si Katropang Joy Banagudos.
1: Sa mga balitang lokal,
0: balitang lokal, balitang sa lokal.
1: Patay ang isa ka minor de edad samtang pilaso naman ang tatlo ka mga upod sini. Matapos ang natabo nga pagbungguanay sa isa ka series bus kag motorsiklo sa National Highway nga sakop sa barangay Bituon, Ilawod, Kwartero, Capiz. Gikilala ang sakay sa motorsiklo nga Sanday alias Renz, 13 anyos. Alias Rodel, 16 anyos, alias Kyle, 11 anyos. Kag ang napatay naman among si alias John, 12 anyos lunsay, mga residente man sa nasambit nga lugar. Samtang ang driver naman sa series bus ang kilala kay alias Jeffrey, 53 anyos. Kag residente sa zone 1, Amabalod, Pututan, Iloilo. Sandig sa investigasyon sa Kwartero Municipal Police Station ginapahayag nga samtang ginasubay ni alias Jeffrey ang dalanon nagikan ini sa siyudad sa Rojas padulong kuntani sa siyudad sa Iloilo. Apang pag-abot sa lugar ginapahayag nga aksidente sini nga nabungguan isa ka motorsiklo isa ka rider 115 sa kayang apat ka mga estudyante nga lunsay mga minor di edad. Bangod sa mabasko game pack, nagtumpila ka mga ini sa dalan. Nagangkon sa ang pila sa magkatuhay nga parte sa ilasin ng alawas. Nga madasig naman nga girespondihan sa kwartero Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Ining natabo nga aksidente kag gipadangat sa ospital ang mga biktima. Apang takna alas 5:40 sa hapon sa gideklaran nga ginbawian na sa kabuhi si alias John sa tanginabulong sa Dao District Hospital. Temporaryo naman nga gikustudiya sa kwartero Municipal Police Station ang mga imbulbado nga bihikulo. Kaya sa karon pa dayon pa nga ginakandak man nga investigasyon sa mga kapulisan angot sa nagluntad nga aksidente.
2: Sa kaangot nga balita lokal, mga katropa, nagapanawagan si Police Major Jesse Lipanya, ang hepe sa kwartero Municipal Police Station, sa mga ginikanan ka mga pumuluyo sa banwa nga hindi pagpahanugutan nga magmaneho sa motorsiklo ang ilang mga minor de edad nga mga kabataan. Inang panawagan sa hepe matapos nga nagluntad ang pagbungguanay sa isa ka motorsiklo nga ginasakyan sa apat ka mga minor de edad kag series bus nga nagresulta sa pagkapatay sa isa ka 12 anyos nga estudyante sa National Highway nga sakop sa Barangay Bituon, Ilawod, Kwartero, Capiz sa ang tinalikdang Agosto 27, 2026. Sa pagpakigangos sa XFM Rojas kay Lipanya, ginpahayag sini nga wala nagakulang ang mga kapulisan sa pagpahanumdom sa pagdumili nga magmaneho sa motorsiklo ang mga minor de edad bangod hindi pa sila authorized nga magdala sa among bihikulo. Panugyan sini sa mga ginikanan, hindi pag itolerar ang ilang mga kabataan kag ipabutsyag ang pagpalangga sa ila pinaagi sa pagdisiplina, agon makalikaw sa anuman nga sahi sang disgrasya.
0: Express Balita. Express Balita. Balita sa lokal.
1: Arestado naman ang isa kalalaking ang ginakabig high value individual. Pinaagi sa kinkasayang drug by bus operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kung RPDEU sa Barangay Sibaguan, Roja City, takna alas 12:30 sa kagahon sa tinalikdan niya Agosto 28. Ikilala ang akusado sa kay alias Toto, 47 anyos kag residente sa Barangay Guba, Pontevedra, Capiz. Natigayo nga nabaklan si Toto pinagi sa operatiba nga nagpakilala po Sir Bayer sa isa ka sa siya isang ginapatihan illegal nga droga sa balor naman nga 14,000 pesos. Serbi naman bilang by bus money. Dugang panganakuha sa paginakop sini ang duha ka bulto sang droga nga nakasulod sa ice wrapper kag 16 ka sa siya naman sang shabu. Sa din na ginabulubanta, may kabugaton 185 gramos. Kag meron naman sa standard drug price nga 1,258,000. Kag sa karon, nagapabilin sa kustudiya sang Roja City PNP para sa nagakaigo nga disposisyon kag nagapangatubang ini sa kaso nga pagbaylar sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Sa tapaduga nga balita lokal, arestado ang isa ka 20 anyos nga babayi nga wanted sa kaso nga 31 counts ng theft matapos nga ginserbihan sa warrant of arrest sa Barangay Poblacion Norte, Visayas, Capiz takna alas 3:30 sa hapon sa tinalikdan nga Agosto 27. Ginkilala ang akusado kay alias Roxanne kag residente sa sitio Pinamantawan, Barangay Mianay, Visayas, Capiz. Ang warrant of arrest ang gin-issue kag ginperbahan ni Honorable Ramses Jan Alamo Honrado, Presiding Judge, Municipal Circuit Trial Court, 6th Judicial Region, Dao Capiz or Dao Ivizan Capiz, nga napetsahan sa Agosto 26, 2026. Ginrekomendar naman sa korte ang tig 6,000 sa kada count sa kaso sini, ngayara sa kabugusan nga 180,000 para sa temporary sini nga kahiluwayan. Sa karo nagapabili ng akusado sa kustodiya sa Ivizan Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon.
1: Sa katapusan nga balitang lokal, padayon nga ginapasangkad sa Pontevedra Municipal Police Station ang uplan sa gift bata kag ang uplan bakal sita agon nga maproteksyonan ang mga kabataan sa publiko sa anuman nga sahi sang insidente. Sa pagpakigangot sa XFM Rojas sa kay Police Captain Maria Fiti Omitin, ang officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station ginapahayag sini nga tinutuyo sang upland sa Gipbata amo ang pagtapna sa mga minor di edad nga nagamaneho sa mga wala sang lisensya kag nagabiyahe nga wala sang suksok nga safety gear. Samtang ang upland Bakal City naman ang ginapahayag ni Police Captain Umite nga regular nga nagapadulong kag gina-inspeksyon sa mga kapulisan ang mga KTV bars kag iban pa nga mga night establishment agod nga masiguro nga wala sa minor di edad armas kag illegal subuman iban pa nga posible nga maglapas sa sulod iya sa mga pasilidad. Ang among inisyatibo ang kasunod sang natabo ng insidente sa pagpanglutang sa isa ka KTV bar sa Nasambitman nga Banua. Nagapangabay naman ang hepe sa kooperasyon sa publiko labi na sa mga ginikanan agod nga mapabili ng kalinong gagatawhay sa ila Banua.
2: Mga katropa, mga balita lokal, ngayon nabatian ang boylog ng Redolong sang Xanthon Vitamin C. Ang Xanthon Vitamin C ang sa kanan acidic o kanalkaline-based vitamin C nga nagabulig, agon nga mapabaskog o kan mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man ang imong alawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
1: Sa mga balitang nasyonal, ginapadugangan ni Senator Bam Aquino sa 1,000 pesos ang social pension sa mga kwalipikado nga senior citizen. Sa Senate Bill number 269 ni Aquino ginaduso sa senador ang pagpasangkad sa sakop sa expanded Senior Citizen Act of 2010 sa dinhatagan sa 1,000 pesos nga bulanan ang social pension. Ang mga senior citizen nga wala nagabaton sang social pension o kung nagabaton sang pension nga wala masubra sa 3,000 pesos. So no, siya, katuyuan sining mahatagan sang regular kag siguradong makuhaan sang kita ang mga senior citizen. Namimo nila usaron sa pangadlaw-adlaw ng gastuson, pagpabulong kag emergency. Ipayag ni Aquino nga samtang nagatigulang mas mabudlayan nga magapangita sang income kag madamo sa mga lulo kag lola ang nabudlayan nga magtiner sa obra bangod sang physical sini nga limitasyon edad kag wala sang oportunidad. Dugang pa sang senador nga ang hagna nga magpataas ang pension ang pamaagi para kilalahon ang mga manging kontribusyon sa sining senior citizens sa pag-ungwad sang pungsod kag nagakadapat lang ibalik ang ila sining nangin sakripisyo.
2: Sa ato katapusan nga balita nasyonal, ginaimbestigaran na ang masobra 200 ka mga Bureau of Fire Protection na personnel para sa slot for sale scheme sa Department of Interior and Local Government o DILG. Sa press briefing sa Campo Crame, ginpahayag ni SILG John Vicrimulya nga nalakip sa mga imbestigaran ang tanan ng mga regional directors ng BFP sa Bugos nga pungsod. Paandam ni Rimulya nga lagso nila ang tanan ng mga involved sa nasambit nga scheme kagpasab to na mga inis sa lagi. Ang tika nga ini ang kasunod sa pagdakop sa isa kababay nga BFP personnel nga nagataniyag sang slot sa mga aplikante sang BFP kabaylo sang kwarta. Sa na kay Rimulya, yara sa 100,000 tubtob 800,000 ang bayranay para sa nasambit nga slot for sale scheme. Express Balita Express. Mga katropa, mga balita nasyonal, ang builog ang Redolong sa Xanthon Plus Gold. Ang Xanthon Plus Gold, umiyara sa high potency, sa 100% natural herbal extract. Nagikan sa mangustin, malunggay, ampalaya, garlic, at spirulina, nga makabulig agad nga mapaayok at mapakusog ang aton resistensya. Express Balita. Express
1: Balita. Sa balitang international, natumod sa Nepalese authorities ang Pinoy nga missing kasunod sa flash flood sa Nepal. Suno sa official sa Department of Tourism sa Nepal, nalista si Juan Carlos Manalo sa Pilipinas bilang isa sa mga missing persona. Kabahin ang Filipino doktor sa

0: Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Kagapara naman sa ato balita sa showbiz, mga katropa, nakabunag na si Alex Gonzaga. Sa Instagram post, ginpakibahin sa isa ka shapewear brand ang carousel post nga may cover photo ni Alex nga may caption nga nagapanginbulahan sa aktres. Sa nagligad nga mga inadlaw, ginpost man sang brand ang picture ni day Alex kag iabana nga si Lipa City Vice Mayor Mikey Morada nga nagacongratulate sa aktres. Base sa report naman sang pep.ph, ginkompirmar ni Mami Pinti ang balita nga ginbunag na sang aktres vlogger ang iya nga baby boy. Sinila nga semana ginpost man niya ang pictures nila sang iya nga bana halin sa ilang pregnancy shoot nga may caption nga I'll miss carrying you in my tummy. Mga katropa, ang balita sa showbiz, ang builugang na dulong sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ay mayara sang Glotacogic, kag Virgin Coconut Oil, o kang VCO, nga nagabulig, agad nga mapungga ng early signs sa skin aging, o kang pagtigulang sa ngaton nga cellula sa panit. Ini man na nagabulig, agad nga mapaputi, kag mapakinis sa ngaton nga supat, gamit ang natural nga mga ingredyente nga sa Clear Skin Herbal Soap. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap.
0: Express Balita! Express Balita! Balitang Sports! Balitang Sports!
2: Para naman sa aton sininga Balitang Sports, nakuha ni Alexandra Alex Iyala ang 17th seed sa US Open. Ngamo ang pinakamataas nga niya nga seeding sa isa ka Grand Slam tournament. At tubangon niya ang isa ka qualifier sa first round sa women's single draw. Sa Wimbledon, seeded number 29. Ang world number 18 nga si Iyala, unseeded siya, no, sa French Open kag Australian Open. Wala to niya ang women's qualifying tournament na good nga mahibaluan ang iyang first round opponent. Parang nitan mga katropa nga mag-abansi si Iyala at tubangon niya nga magadaog sa tunga ng daya Alexandra Olenikova kag Risa Brantmeier. Ang balitang sports, ang builog nga ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men ang mira sa mga kakaglabu waska herbal extract nga popular gid sa South America nga nagapabagsik, nagapabaskog sa enerhiya. Kaya nagkapataas naman sa libido level sa aton siningalawas. Sa mga Mr. Dira, gamitan nyo na 30 minutos antes sa maglabing-labing sa kamisis. Magtumar sa iglamang kapsula, sigurado mas manami yung mas mabako din yung relasyon. Kagang inyong performance sa inyong quality time.
0: Express Balita! Express Balita! XFM Health News.
1: Kaga sa atin naman balita para sa ikaing lawas mga katropa, ang mga kurit o neck ring sa liog ang mahimo isa ka senyales nga may ginapahibalo sa atin ng aton nga lawas. Hindi talaga kasos ang pagkubag sa liog ang may kaangtanan sa thyroid. Mahimo man ini nga resulta sang pagdako sang lymph nodes, impeksyon, pagpanangkubago ko iban pa nga mga kondisyon sa aton nga lawas. Gani ginapanugyan nga hindi pagbaliwalaon ang paghubag sa liog nga nagapadayon o kunwala sang klaro nga kabangdanan. Ang temprano nga pagpa-check up sa doktor makabulig agud nga mahibaluan ang matuod nga rason kag mahatagan sang husto nga pagbulong. Importante nga magpakonsulta sa health professional kun ang paghubag nagalawig o kun maiban pa nga mga sintomas. Mga katropa, ang balita sa ikaing lawas, ang builog ang gradulong

0: ang Zantung Gold Herbal Tea. Marami gina pag-inom sa Zantung Gold Herbal Tea matapos magkaon. Agad nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tiyan. Ang Zantung Gold Herbal Tea, hangin mo sa malanggay, turmeric, kag cinnamon bark, nga manggaranong gid sa health benefits. Ginpatamis maninis ang stevia, nga nakitan sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalansa ang blood sugar levels, kag ang insulin sensitivity sa aton lawas. Gani wala kabalaka na mga katropa naton nga nagasuprehir sa diabetes. Mayari maninis ang Zantones, nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangustina. Gani ka kasama ka toxic kag i-cleanse ang aton nga lawas pinagi sa pag-inom sang Zantung Gold Herbal Tea.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Kag para naman sa balita sa patag sa negosyo, makagulugin hawa na mga katropa ang mga motorista sa masunod nga semana. Kasunod sa serye sa price hike. Inibangod nga base sa estimate sa mean of lots, Singapore trading kag foreign exchange average sa nagligad nga 4 kadlaw. Inapayag sa oil industry source nga magarubo ang presyo sa gatong. Sa pagbugas sa Setyembre, yari ang posibleng rollback mga katropa. Sa diesel, 3 pesos, tub-tub, 50 centimos. Or 3 pesos, kag 50 centimos naman tub-tub, 4 kapiso per liter. Samtang sa gasolina naman, 25 centimo, tub-tub, 75 per liter.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa foreign exchange rate update, nagika sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang mabaylo nga 62 pesos and 26 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang mabaylo nga 48 pesos and 61 centavos. Hong Kong dollar is 7 pesos and 87 centavos. Euro mabaylo nga 71 pesos and 98 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang mabaylo nga 16 pesos and 45 centavos. Mga katropa, ang business news kag foreign exchange rate update, ang builog ang gradoong sang Zantung Gold Coffee Mix. Yari ng pinakabagong kakape sang Yes to Health Incorporated, ang Zantung Gold Coffee Mix. Ang perfect blend ng kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant nga nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zantung Gold Coffee Mix sa may aramang sang natural and calming herbal ingredients kapareho sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd, mergusto kag premium coffee nga puno sang health benefits, a perfect blend agad ma-refresh ang energy, nagasuporta sa ikaing lawas kag nagahatag sa natural glow sa panit. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Zantung Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Express Balita.

0: Mga katropa, kagamuyod to, mga natipon nga balita, subong nga adlaw sang Domingo. Kabuylog naman nga ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yesto Health Incorporated, ang Xanthone Plus Gold,
1: Xanthone Vitamin C,
0: Xanthone Plus Coffee Mix,
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
1: Turbo Dietary Supplement for Men,
0: Xanthone Plus Herbal Capsule,
1: Premium D3 Coffee Mix,
0: Xanthone Gold Herbal Tea,
1: Xanthone Gold Coffee Mix,
0: Cease the Pain,
1: Xanthone Plus Herbal Oil,
0: Xanthone Plus Herbal Soap,
1: Kaglair Skin Beauty Soap.
0: Mga produkto mga katropa sa Yesto Health Incorporated nga sara mabakal sa mga suki nga butika sa inyo nga lugar. Kag pwede man ma-add to cart sa inyo nga mga Shopee kag TikTok shop. Mga katropa, masunod nga programa ang Bullseye. Kapod si katropang Zeldia Gihap Jr. But before kita na magtakop, good morning anay sa aton sini nga mga suki nga mga nagatutok gid. Si Randy Ran Santisas kay Ma'am Lisa Digala, kay Tristan Yat Gulay, Eric Bering Musok Bering, si Nelin Pinikito Tabige, kay Pasiti Kenneth, Marilyn Ibahos Finis Pantilaga, good morning. Kag subo man si Ma Maria Gabia Bermi. Saman ma nanay kag tatay nga nagasimba na. O baga padulong pa lang sa tagsa-tagsa ka mga simbahan. Good morning sa inyo, tatana. Happy Sunday mga katropa. Kag sa katapusan kami na lang ang inyong tagag-tag balita. Ako si katropang Elmer Estimar.
1: Kag ako naman si katropang Joy Banagudos.
0: Kag iniang Express Balita.
2: XFM. XFM.
3: Yes to health.
4: The secret of health.
5: Kinahanglan nga kondisyon non tang lawas ta para nga maghina-hina man ang stress nga to sa ringa na batyagan.
6: Xanthone Plus Gold.
7: Dari na masulod sa Sir Jose silang balunggay sa may mga chronic stress. Kaya instead of protection sa niya ang acute stress, naghulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa aton sa ringa lawas tungod sa nagarinlain yung mga batiang nga naangot dari. Ang balunggay, manggaranon niya sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagakatabo ganit Sir Jose nga ma-stress kita, ang aton sa ringa utok nagahambal sa aton sa ringa adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Amon nga aton sa ringa stress hormone. Ang tuman sa ringa stress, tuman man yung cortisol ang ginaproducer sa ringa sa aton sa ringa gland. Kaya kung nagapabilin yung mataas sa ringa cortisol, nagacreate sa isang oxidative stress na yaka-damage sa aton sa ringa cellula tungod sa ringa free radicals. Kag ang ining oxidative stress, nagapabugat, nagapakapoy sa aton sa ringa adrenal glands.
6: Xanthone Plus Gold.
7: Makuha nila Sir Josil ang benepiso sa balunggay kung nagatumara sila sa Xanthone Plus Gold Capsule. Isa sang sangkaps ni amuni ang balunggay, queen of vegetables, pero ang manami pagid Sir Josil kay ti kombinasyon gid ni sang gintun-an nga mga prutas kag iban pagid sini nga mga tanom. Ginupod Sir Josil mo, talagsa lang kakita mo isa nga makitaan mo sini, kay ginupod ang reyna sang utan kag reyna sang prutas. Diri lang sa Xanthone Plus Gold mo ginupod balaan ang mangustin kag moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula, magluwas pa sa may natural antibiotic nga garlic. Mayara pa sang super food kag complete protein nga spirulina. Kag mayara pa Sir Josil sang ginatawag bitter melon nga makabulig at panami sa nga aton sa nga blood circulation.
6: Xanthone Plus Gold.
5: Pwede man aton ma-process ang balunggay into a liquid form. May ginatawag makita nga malunggay oil. So hara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa balunggay sa Xanthone Plus Gold Capsule, makuha tamanin na sa premium D3 soft gel capsule kay may malunggay oil man, Dok Leo.
7: Correct, Sir Josil. That's why gina-recommend gid naton nga kung masami ka mo sini na stress, updan gid Sir Josil sang premium D3 capsule.
8: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
7: Highly recommended gid Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Xanthone Vitamin C kung nagatumara kita sang Xanthone Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule kung gusto naton pagkigbatuan ang stress. Kinanglan gid naton ng Vitamin C, Sir Josil.
8: Xanthone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: Lugangan yung Xanthone Vitamin C kay bisan doktor kag sinuman eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglan ta supplements sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Ara man ina sa aton sini nga tatlo ka baryan sang kape, Dok Leo. Sunthorn Gold Coffee Mix. May balunggay, gindugan ang collagen kag glutathione plus sa mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sunthorn Plus Coffee Mix.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa ato sa ninyo premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape. Inom ka sa kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants sa kape.
3: Premium D3 coffee mix.
5: Sa suki nyo mabutika kag pharmacy pamangkot lang ka modera. Kay available ni nga ato sa ninyo mga Yes to Health products.
4: The secrets of health.
5: Panghabon ka mo gamit ang Sunthorn Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok man da sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
4: The secrets of health.
5: And then if you want nga magkinis pagid, especially ang inyo sining guya, gamit bala ka mo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap may glutacod chick ini nga nagabulig pahami sa aton kutis.
4: The secrets of health.
9: Yes to health.
10: Hala, ka exciting.
11: Win-

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Roma City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kig sa Bugos nga Pilipinas, lasay 51.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye!

0: Bullseye.
1: Mayong aga mga katropa, nagapangalagad na ang panibago naman ng edisyon sang palatuntunan Bullseye. Dari sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
0: Bullseye.
1: Nagapangalagad kita sa inyo karong adlaw San Domingo. Petsa 20 or petsa 30 sa bulan sang Agosto tuig 2026. Opo, diyo karoon ang inyo sinialagad. Ako ang inyo anchorman, katropang Zalde Agyab Jr. Oy, good morning na mga katropa!
2: Ayoy!
1: Bangun na! Okay, aga na ni. Okay, labi na sa may mga trabaho, padre, sa subong adlaw sa Domingo, sa mga mag-opisina, padre. Oh, siyempre sa mga magapanindahan pa. Oh, sa mga magapadulong pa sa mga simbahan. O kag sa mga magabiyahe man, mga katropa. Kumusta kamo? Kumusta man ang nangin adlaw nyo sang Sabado, nakapanglabaman kahapon?
2: Ayoy!
1: Oh, nakalagaw man kamo?
2: Ayoy!
1: Orindi gani. Panghimos-himos man sa sulod sa mga panimalay. Okay man, subong at Domingo. Oh, family day kita. Oh, gani, laban-laban eh, may mga kutura naman kita nga magapadulong sa mga baybayon. Maligo. Oh, ang iba naman, malagaw-lagaw sa mga resort.
2: Ayoy!
1: Pero hindi gani, tapos simbawa, makadto sa mall.
2: Ayoy!
1: Gani ah, let's enjoy this day mga katropa. Oh, rest day ni isang kadamaan, tapos bas, holiday pagid.
2: Ayoy!
3: Wow!
1: Oh, long weekend gid ya pa man. Oh, gani damo ning ma-enjoy. Damo pa ning magapaburaw-buraw.
2: Ayoy!
1: Oh, sa mga nagakatulog pada, sige tulog lang kamo anay. Ah.
2: Ayoy!
1: Pero ko na may ara sang importante gid nga kadtuan subong. O oh, gani hulag na.
2: Ayoy.
1: Hulag na daa. O oh, inatinata na lawas nyo kay nami patuod ni tulog pero no? Nami pa itulog lang ko may obligasyon kay gid ya. Obligar ka man bangon ni.
2: Ayoy.
1: Oh, sa aton sini nga pagpagalagad ato na gina-welcome. Kagi natamyaw sang isa kamed ayad nga aga.
0: Good morning!
1: Ang aton sining mga maukod yung mga tagpalamati nga nag-monitor na sa 106.5 MHz nga lilisoan sang ila sining mga radio sa FM band. O subong man ang aton sining mga kautura no nga nagatutok na live sa aton sining Facebook page ang XFM Rojas 106.5.
2: Yahoo!
1: O sa aton sining mga suki gid yung mga tagpalamati o sa magkatuhay naton yung mga merkado publiko diri sa probinsya. O, ilabi na dira sa bahin sang Chudoro Arsenas Trade Center.
2: Yahoo!
1: Kumusta ka mo da? Kumusta ng baligyanay da subong? O, sako ng merkado ta?
2: Ayaw!
1: O, good morning ginanay daw sa Rilipana.
2: Ayoy!
1: O, sa mga nagakabuhi sa bulan ko no? O, kay nagabulante.
2: Ayaw!
1: Dira sa kay ano ah sa Owens o kay Ukay.
2: Yahoo!
1: Oh, kay Auntie Bingbing da kay Uncle Uje. Oh, subong man sa kay Amigo ta da Punsoy.
2: Ayoy.
1: Oh. Nagahigop na sa baw karon no, nagakapi na.
2: Ayoy!
1: Alright, sa kay Uwin man ah, good morning gida, no?
0: Good morning!
1: Oh, subong man sa Bagsakan Center ta. Oh, sa mga bulantero man aton da sa mga utan sa panakot. No, kag sang kun ano pa da nga produkto. Oh, may ngaga gida sa inyo ha. Oh, ilabi na sa mga amigo ta da nga mga gwardiya kay Hari tag kay Roy RJ.
0: Good morning!
1: Sa may ano da isdaan, good morning kay Nang Ria Sangrina and subong man sa kay Sir Wendell Dolor.
2: Yahoo!
1: O kaga syempre sa kapihan man daw sa P-section kay Ma'am Eileen Agdales. O sa karnihan, good morning da!
0: Good morning!
1: O kay Sir Herminio Hicaldes ang Hicaldi Meat Stand. O kaga sa kapihan man daw kay Sir Antonio Bulido. O sang Antoinette Kapihan.
0: Good morning!
1: Sa bahay naman sang poultry section, ginatamyaw taman sang good morning, Ged.
0: Good morning!
1: O, ang aton sining mga katropa, dira, oh, nga sako naman sa pagbaligya, subong kay Ma'am Lini Di Pedro, da. O, kagsaya mga staff, da, sang Erica Frozen Products.
2: Yahoo!
1: O, kaga siyempre, dira man sa kay Sir Josue Ismalana, sang Josue Dress Chicken. O kay Sir Francis Asugi sang Asugi Egg Supply.
0: Good morning.
1: Sa mga amigo taman diyo nga mga gwardiya o sang mga ospital o dira sa Capiz Doctors Hospital, good morning da sa inyo. Sa may Rojas Memorial Provincial Hospital.
0: Good morning.
1: O nga naga-tune in sa aton sining programa sa subong aga. O dira man sa utanan section by the way o, sa kay Sir Leopoldo Ribise. O kay Nay Rosalinda Antonio, good morning.
0: Good morning.
1: O kag siyempre sa ano man daw sa Chris Carindiria.
2: Yahoo!
1: O sa amigo taman daw sa terminal da sang Jepo Loktogan. O adlawan, o nga naga tutok man o subong aga diri sa aton sining palatuntunan. Good morning gid sa inyo ha.
0: Good morning.
1: O sa ano man no sa aton dira nga mga katropa kay Johnny Kapulso.
0: Good morning.
1: All right, siyempre sa aton man nga mga mangingisda nga subong guro nagaamatamat na ni Pauli o kay Pawa na. O kagay na nagpanagat gid. O good morning anay daw kay Migo ta Janjan Abawan sang Ulotayan.
0: Good morning.
1: O kay Buhay Dagat Vlogs.
2: Yahoo!
1: Oh, siyempre kay nung Rio aninang madaka kay nang Grace, no? Dira sa may tulay. Dira sa may balikat tulay, ah. Good morning da.
0: Good morning.
1: Oh, sa aton man sini nga mga amigo da nga mga mangingisda oh sa Hamulawon. Oh, kay Tay Mosok ka Biring, oh, kay Tay Joel.
2: Yahoo!
1: Oh, Joel Bilyones, ha? Good morning.
0: Good morning.
1: Oh, kay Eric Manda, good morning. Kaga siyempre, oh, dira man sa kay Ma'am Rosalie Bourbon, kay Kapitan Michael Dolor.
0: Good morning.
1: Oh, sa kay pare ko Eric Ramirez da sa Aguho Panay, no? Na nagatutok man oh, subong aga, good morning da.
0: Good morning.
1: Oh, kaga siyempre kinang nanit da, no? Kay Mrs. siya da. Kaga sa iya sining mga kabataan man. O, sa mga mangingisda ta sa mga coastal barangays ginaton, o diri sa Roa City, sa Pilar, sa President Rojas, sa Sapian, sa Ibisan.
0: Good morning.
1: O. And siyempre sa aton man mga manguma subong Domingo nagapulo pa huway ni. O nag-take a break man na aton mga manguma.
2: Yahoo!
1: Okay, ang iban sila sini masimba gini, no? Masimba. Oh, mayong aga da sa inyo tanan-tanan.
0: Good morning.
1: Oh, kaga of course. Saton man sini nga mga kauturan da karon nga nagapamaklano na, nagapanindahan na. Oy. Good morning.
0: Good morning.
1: Oh, anong nami sudanon sa mga Domingo man?
2: Ayoy.
1: Oh, nagulo istorya kami din ka tropang Ilmero. Oh, ano sudanon ta? Oh, makarne ta, makarne.
2: Ayoy!
1: Oh, makapidi ah. May igop ta sa baw eh. No, nung Paris ta. Kalbasa ka, gano lang ah. Kag, ripulyo.
2: Ayoy!
1: Oh, ngayon, bal ko, sige ah, pidi. No, pero ang ano taman, no, ibutang ta, hindi lang ang pamintang durog, kundi ang buo.
2: Ayoy!
1: Okay, para may sabor-sabor gid bla.
2: Ayaw!
1: Oh. Bla na may maghigop so sang ano sang mainit-init nga sabaw sa mga Domingo. Luwas sa mainit-init nga sabaw nami din parisan sang pinirito bla ng mga isda. Oo, gusto ko ang kaging.
3: Ay!
1: Oo, di ba katropan Jason namin kaging niya para bla mahagpok.
2: Ayoy!
1: Oh, nagkarni man ko gab imig pero ano nga karni mi gorayan hilaw.
3: Ayaw!
1: Nangaswang ni Guro si Miguraian gabi ay.
2: Ayoy! Oh no!
1: Okay, Miguraian daw, good morning, ho. Oh.
2: Yahoo!
1: Kadugay ko nagid nga hulat sa tabagak, ah.
2: Ayoy!
3: Ayaw!
1: Okay, kung may tabaga ka tani, Miguraian, kundi napares, kundi sa amon nga ano, nga linaga.
2: Ayoy!
1: Oh. Ay, nano na ni.
3: Ay!
1: Oh. Mag galing ano mabiyahe ka sa mga Domingo o mapahuway ka?
2: Oh no.
1: Okay, way klase boss mo, Miguraian mo.
2: Ayoy.
1: Chance mo naman ni. Oh, iya ko naging kaon nga karne gabi medium rare. Ano na with butter?
3: Ay!
1: Ito pa si Auntie, si Stansya, Meg. Ano kay ginapinalakat mo si Auntie mo?
2: Ayoy!
3: Ayoy!
1: Oh, sige, sige, haula to na magpahuli si Auntie mo, di.
2: Ayoy!
1: Oh, pero may interest na naami, Guraya, na. Ang isa ka kilo, dapat 2 kilos na.
3: Ayoy!
2: Ayoy!
1: Oh, siling ni tutukbal nami magluto papaitan gagani man oh. Galing ma uti abi luto ng papaitan pero kung dalaan mo kami diya tutukbal nami gidya.
3: Ayaw.
1: Oh, di ba tong kinan tato nami tutok mo. Yawan kami to ni katropang Ilmer kaon mo.
2: Ayoy.
1: Oh, siguro kun way pa to na ubos to, amo to gin patik out ko.
3: Ayaw.
1: Oh, good morning Mandana, yo kay Migo ta Jubert Delpino bago lang ni Guro tapos simba si Migo Jubert mo.
2: Yahoo!
1: Oh, good morning gida.
0: Good morning.
1: Oh, sa ambalasa wala ka man tupa.
2: Ayoy.
1: Oh, Migo Ryan, no binira ka na ni Toto Ernesto aga pa oh.
3: Ayaw!
1: Oh, grabe, ginbira ka ni Toto Ernesto in behalf sa ako ni Meg. Nano ni Meg?
3: Ayaw!
2: Oh, no!
1: Oh, masugot ka lang na.
2: Ayoy!
1: Oh, ikaw bala Toto Ernesto, ginmiguhay ka mo ni Ryan, ginabira mo sa karon hindi ako napagbaklan si Guerrillo.
3: Ayaw!
1: Okay, Ma'am Bibian Arcia Lion da sa may Sigma. Good morning da.
0: Good morning!
1: Okay, kay Mr. Moman ah. Oh. Ah, bay, isa da may kindi na nasa magtambok.
2: Ayoy!
1: Oh, pero sugiran, tango mo sa minatood. Kita ay kumini, ano ni Toto Ernesto sa may Lipunan. No, oh, nakibot ko bilang kung sinong sugata ko. Bow! Ah, tingala ko daw kasilaw-silaw.
3: Ayoy!
1: Okay, yuli ang kay tsura ni Piulo Pascual Miguraian, sugata ko.
2: Ayoy!
1: Oh, ang gwapo na tisoy pugi, chick boy pa. Si Toto Ernesto gali ya.
3: Ayoy!
1: Ah, pag-isi ni Toto Ernesto, dumalipong ko kay ang killer smile niya, grabe.
3: Ayoy!
2: Oh, no!
1: Ayoy! Oh, di ba, Toto Ernesto, kita ito to sa Lipunan, gabakal ko sang, ano to ganing baklong ko tani, isako.
3: Ayaw!
1: Oh, pasalamat lang si Toto Ernesto, kay wipe ako kabakal sa to sako, kay kung kabakal na ko sako, sinulod ko sa.
3: Ayaw!
1: Oh, kay ibaligya, kuya da, yun si Toto Ernesto.
2: Ayaw!
1: Oh, hindi ako kakilala sa imo, Sir Salde. Kita mo na ito nagbugno, anay. Ito ito nagbakal ka si Guerrillo sa Lipunan, kag.
3: Ayaw!
1: Kita mo na ni si Toto Ernesto. Hindi ako kunukilala, pero nagngisi-ngisi sa sakon.
2: Ayaw!
1: Oh, killer smile pa lang na, Meg. Wala pa ng killer pose. Amo gani eh. Kung ano ito ang balgumigo, Ryan, kung nakabakal na ko sa ito sako, guro, ingin sako ko lang si Toto Ernesto.
2: Ayaw!
1: Oh, Oh, good morning ang baloy to Ernesto sa mga sa Matkum Burgos. Oh, kag sa Ligaspi Ilawad sa Barangay 5. Oh, nga nagatutok no subong ho ah. Oh, kita mo na damo na dan pan si Toto Ernesto
0: ya. Good morning.
3: Yahoo! Oh. Ayoy.
1: Oh, sige sige ah. Amina bilib pagigo kay Toto Ernesto kay lumalaban ng pata sa buhay ya. Why na yan pangunyadi. Oh. Oh, kita ta ka pormiro lapaw nako. Kita ko sa panumduman ko si Saldi Agiyap man to. Oh, ay, kita mo na gimbalikan niya gigili ko.
3: Ayoy.
1: Oh. Una una gani, abi kung sinong gasunod-sunod ging kaptan ko akong wallet ah.
3: Ayoy. Ayaw!
1: Okay, lumapaw na sa gali, oh. Nagbalik pa sa ating ala kung may kasunod-sunod sa akon, kay... Oh, kinaptan ko na lang dayon ang... akon wali.
3: Ayaw! Oh, no! Ayaw!
1: Oo, sang Martes ginman to kay nagapit ko sa lipunan. Okay, duty abi ni Mrs. Bago ako lang ni man nyapon karon no, mabakal na lang ko di sudan sa lipunan no, kay digamuhon ta dayon no ah. Kita tingala ko maka nakapula ka gito no, Toto Ernesto mo pula gito imo suksok ya do profile picture mo subong oh.
3: Ay!
1: Oh, ano siya basura isulod mo sa sako. Hindi ya.
3: Ayoy!
1: Siyempre, kinanglan mo isulod sa sako ang ano mo ang mga bagay bilang kisa nga ginalungan mo para sa makatigulangan sa una din nila ginasulod nila mga bulawan na ila mga mibles sa sako kag ikaw bala tutukban okay balaan mo kung ibaligya ko yung Toto Ernesto susda mo niya mabakal agawan
3: ayaw.
1: Sige.
3: Yahoo!
1: Oh, ikaw, Migo Ryan, way ka na idugang.
3: Ayoy! Ayaw!
1: Alright, sige. Oh, sa aton sininga pagpangalagad, alas 7:10 na, mga katropa. Oh, standby ah, kay Check Tanay, pinaka-latest ng lakad sang panahon. Oh, directamente sa aton sinipag-asa, ano bilang nag-aapekto sa aton nga panyempo, ho? Oh, may lauman bala kita nga pag-ulan sa subong adlaw. Oh, speaking of pag-ulan kahapon nagpulik ko samon sa tudlutod. Pag abot ko sa ano ni sa Bailan, oh gainulan.
3: Oh no.
1: Oh. Oh, gainulan. Mga katropa, pag abot ko di sa ruas ba? Kamalamalalaya.
3: Ayaw!
1: Oh, pero ang ulan kahapon, alin gid sa Bailan pakadto sa Salukon.
3: Oh no. Oh,
1: pero ang dire lang blang apart sang ano sang Salukon sa Lapaw-Lapaw ka lang sa high school sang sang Panit-an. Oh. Pag abot ko da sa Salukon proper, no, dire na balalapit sa eskwelahan ni. Eh. Oh. Ay kundi no ko malamalay ah, pati sa sa adlawan.
3: Oh no.
1: Oh, sta na diya sa Roa City malamala. Oh, pero dito ya sa alin sa Bailan pa panita nagulan.
3: Oh no.
1: Oh, hindi akon sa lakyan daw matiyagan ko. Tinurag ko lang sa sa turugban.
3: Ayoy.
1: Okay, ang tagsik ya bala.
3: Oh no. Oh,
1: tapos pag-abot sa syudad, malamala.
3: Ayaw!
1: O, tingala ko ka tinulok mga tao sa lakyan ko kayo.
3: Ayaw! Oh, no!
1: Oh. Oh, sige ah. Oh. Now, anong lakat sang panahon ta subong adlaw, be? Oh, check ta na detalye sining information. No? Nagikan sa pag-asa.
4: XFM Weather Update. Weather Update.
5: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Linggo, August 30, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na tatlong weather systems na nakakaapekto sa ating bansa. Unahin po natin or minomonitor po natin. Una po itong si Tropical Depression Sodel. Ito po yung bagyong tinawag natin na OBET na mabilis lamang na pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Muli po natin itong minonitor sapagkat nasa loob po siya nung tinatawag natin na Tropical Cyclone Information Domain. Sa ngayon naman po ay hindi ito direct na nakakaapekto sa ating bansa. At huling lokasyon nito ay magit 1,000 kilometro west-northwest ng extreme northern Luzon. Sa ngayon ay pinaka nakakaapekto pa rin lalo na sa may bahagi ng Luzon ang southwest monsoon o habagat. Makikita nyo po no, malaking bahagi pa rin ng western section ng Luzon ay naapektuhan ng mga kaulapan na dala ng southwest monsoon o habagat. Kaya magiging maulan pa rin po no, particular na sa area ng Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, sa Metro Manila, Calabarzon at maging sa may bahagi ng Occidental Mindoro. Maulap na kalangitan naman sa nalabing bahagi ng Luzon at Kabisayaan, habang sa area ng Mindanao, mapapansin niyo po halos walang mga kaulapan. Generally fair weather pa rin o maliwala sa panahon ng mararanasan sa bahagi ng Mindanao, bagamat posible pa rin ang mga localized rain showers and thunderstorms. Samantala, may pumasok po ulit na bagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang huling lokasyon po nito ay may gitis 1,300 kilometro silangan na extreme northern Luzon. At base po sa pinakahuling datos natin, itong low pressure area na ito ay posible po maging bagyo within the day at tatawagin po natin itong bagyong Pilandok. Ito po ang Pilandok po, ibig sabihin niya na Philippine Mouse Deer. Samantala po, ay inaasahan din natin na sa pagkilos nitong low pressure area nito at kung maging bagyo man po, posibleng mapalakas ulit ito yung habagat. Pero sa ngayon po, kailangan pa rin nating i-monitor kung paano yung magiging dynamics po o makakaapekto itong low pressure area na maaaring maging bagyo sa habagat. Posibleng mabawasan yung mga pag-ulang mararanasan po natin, particular na dito sa may western section ng Luzon by tomorrow, araw ng Lunes, or araw ng Martes sa September 1 po. Gayunpaman, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslides, lalong-lalo na nga dito sa may area ng western section ng Luzon. As of 5 a.m. nga po, ang DOST Pag-asa sa Northern Luzon ay nag-issue ng orange warning sa Pangasinan at Benguet. Habang naka-yellow warning po ngayon ang area ng Nueva Vizcaya, ilang bahagi ng Nueva Vizcaya, gayon din sa La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Samantala, dito naman po sa NCR, sa National Capital Region, ang regional office po ng Pag-asa ay nag-issue naman ng heavy rainfall warning. Naka-red warning po ang Zambales, Bataan, Pampanga, ilang bahagi ng Tarlac at Bulacan. Gayon din, orange warning naman po sa ilang bahagi ng Tarlac sa lalawigan ng Nueva Ecija at Bulacan. Gayon din, sa Maynila naman po, naka-yellow heavy rainfall warning ang Metro Manila, Rizal, Cavite, bahagi po ng Nueva Ecija, Batangas, Bulacan at Laguna. Yung heavy rainfall warning po natin, ina-update po natin yan every 3 hours at inaasahan po natin nga itong mga lugar na to ay posible pa rin makaranas ng mga malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya iba yung pag-iingat po. Muli tayo magbibigay ng update mamayang alas 8 ng umaga para po sa mga heavy rainfall warnings. Samantala, as of 5 a.m. din, nag-issue naman po tayo ng weather advisory. Ito naman po impormasyon na malalaman po natin kung gaano karaming ulan yung maaaring ibuhos po sa loob ng 24 hours. So ngayong araw, maghapon po, posible pa rin ang malalakas sa mga pag-ulan, lalong-lalo na po sa may bahagi nga na Ilocos Region, particular na sa may area ng La Union, Ilocos Sur, gayon din sa Pangasinan, samantala sa Cordillera, particular na sa Benguet, sa Central Luzon po sa Tarlac, sa Zambales, sa amin po dyan sa Bataan, sa Pampanga, ay makararanas din ng mga malalakas na mga pag-ulan. Iba pang bahagi ng Cordillera, Central Luzon, maging Metro Manila at gayon din po sa area ng Calabarzon, Occidental Mindoro, posible rin kuminsan po ay makararanas ng kuminsan malalakas na mga pag-ulan na maaaring din magdulot ng mga flash floods and landslides. Kaya iba yung pag-iingat po ngayong araw dahil posible pa rin nga ang malalakas na mga pag-ulan. Ito po again ay dulot ng habagat or southwest monsoon. Samantala po, muli ngayong araw makararanas ng mga pag-ulan ang malaking bahagi dito po sa may western section ng Luzon. Ito po yung area lalo na nga ng Ilocos Region, Bataan at Zambales. Kung minsan malalakas ang mga pag-ulan naman sa nalabing bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, gayon din po sa Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon at dito sa Occidental Mindoro. Habang ang bahagi po ng Cagayan Valley Region sa lalawigan ng Aurora, sa Quezon Province at Bicol Region na labing babahagi ng Mimaropa, makararanas naman ang maulap na kalangitan na may makalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, lalo sa dakong hapon hanggang sa gabi. Narito po yung agwatan temperatura natin sa Lawag, sa Baguio, for Metro Manila, Tagaytay, sa Legazpi at sa Tuguegarao. Sa bahagi naman ng Palawan, makararanas din po ng maulap na kalangitan na may mga kalagkatang mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog at narito yung temperatura natin sa Calayan Islands at sa Puerto Princesa City. Sa bahagi naman ng Kabisayaan, medyo maulap na kalangitan din na may kalagkat ng mga pag-ulan ang mararanasan sa Western Visayas at Negros Island Region, habang mga localized thunderstorms ang mararanasan naman sa bahagi ng Eastern Visayas at sa may Central Visayas. Yung agwat ng temperatura po natin sa may bahagi ng Tacloban, Cebu at sa Iloilo. Samantala, dito sa may bahagi naman ng Mindanao, generally fair weather ang mararanasan, lalo na sa umaga hanggang sa tanghali, habang posible po ang mga localized rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ang agwat ng temperatura natin dito po sa Zamboanga, sa Cagayan de Oro at sa Davao City. Samantala naman, bukas inaasahan pa rin natin ang malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na po dito sa may area ng Ilocos Region pa rin, sa bahagi ng Cordillera. Dito rin po sa Zambales at sa amin sa Bataan, makaranas pa rin po ng mga pag-ulan bukas. Mababawasan naman na po yung mga pag-ulan dito sa area ng Central Luzon, particular sa area ng Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, at gayon din sa ilang bahagi ng Calabarzon, Metro Manila at Occidental Mindoro. Pagdating po ng Martes, inaasahan natin mas mababawasan pa yung mga pag-ulan dito sa may area ng Central Luzon at sa area ng NCR at ng Calabarzon. Pero posible pa rin yung malalakas na mga pag-ulan sa may bahagi naman ng Ilocos Region, maging sa Cordillera, particular na sa lalawigan ng Benguet at Abra, gayon din po sa Zambales, Bataan, Pampanga at Tarlac. Muli po, payo ng pag-asa, mag-ingat at sa mga posibilidad ng mga landslides and flash floods. Dulot nga po ng malalakas na mga pag-ulan na dala ng hanging habagat. Sa lagay naman ng ating karagatan, mawala po tayong naka-issue na gale warning. Kaya usually po, pinapayagan naman yung mga sakyang pandagat, malilit ang mga bangka na pumalaot po sa baybayin na ating bansa. Gayun pa man, kapag may mga thunderstorm, lalo po ngayon, dudulot ng hanging habagat, mag-ingat pa rin po sa mga posibilidad ng kung minsan ay malalakas na pag-alon ng karagatan na maaari pong maging delikado, lalong-lalo na sa maliliit na mga sasakyang pandagat. Ang araw naman natin ay sisikat, mamayang 5:44 na umaga at lulubog, ganap na 6:10 ng gabi. At muli po, sundan pa rin tayo sa iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng Pag-asa, ang pagasa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph. Dito nyo po makikita yung mga in-update po natin ng mga weather information, gaya ng mga heavy rainfall warning, thunderstorm advisories, rainfall information, flood advisories sa buong bansa. Nakamapa po yan real-time. Pumunta lamang po tayo sa mga websites ng Pag-asa. At live naman nagbibigay update mula po rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. A blessed Sunday po sa inyong lahat.
1: Oras mga katropa, alas 7:20 na sa aga. Kagaling nga oras ang buylog aginadulong sa inyo sang M. Louvillier, tulay ng pamilyang Pilipino. Alright, inyo nabatihan ang aton sining latest weather update mga katropa. So makalulu oy man ng mga taga Luzon. Actually padayon ni sila nga naga-experience to sa mga pagbinaha mga katropa. Ang Central Luzon, ang Northern Luzon, ang Calabarzon. Kag even sa may bahin sang Metro Manila ho. Bangod yan, isining wala untat yung pagbubo sang ulan, dala sang habagat. And then idugang panikaron no kay may nasiplata naman nga low pressure area sa kalayuan nga 1340 km na sidlangan sang extreme Northern Luzon. May ano ni siya no, may hangin nga dala nga nagalabot sa may ara man karon sang tropical depression ining si Obet Blanay. Ang ara pa karon sa bahin sa extreme Northern Luzon man aton ho. Mga katropa. So gani mag-aligmat ang tanan. Labi na sa mga utod dada sa Luzon. Now sa Western Visayas lakip kita diri. Lauman man sunod diri ang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod man sang habagat. So grabe ang habagat, gini karon ang nagapaulan sa aton sa bilog nga ano niho, Luzon kag Visayas.
3: Oh no.
1: Okay, ang sa Mindanao ya ang ano ni ang nagaapekto localized thunderstorm. Oh, mga katropa. So gani kaluluoy gining mga kauturan ta to.
3: Oh no.
1: Kita ta subong sa television. Perting nga pag binaha tay ila na experiensyahan to.
3: Oh no.
1: Na isa ganito kabalay nga kung sa din abab gitong duta kag nadalasa gid sa konkrito pa nga balay ha. Oh, galing na tukod abi siya malapit sa suba mga katropa. Oh, so ginabab sang baha ang duta nga ginatukuran sining iya balay. Tapos ang ulihi umupod man ang balay sa baha.
3: Oh no.
1: Ani amo na gani nga kun nag-star kamo sa malapit sa suba bala. Oh, delikado man katama. Oh, siguro mo man nakita tangaman ang iban nga mga kuturan atong katropan Jason wa ay nagapa-concrete sang balay no. Oh, kung nga nag-star malapit sa suba kay naintindihan man nila ang kadelikado sang ila sining nga nahamtangan. Okay lang kung may mga flood control project sa lugar. Ay, pero kung waay, ay sus.
3: Oh, no!
1: Oh, madisgrasya ganyan balay mo para sinisa natabo sa Pampanga. Oh, ito yung Pampanga, Central Luzon na mo.
3: Oh, no!
1: Oh, Pampanga, Bataan, Sambales, ano pa, ng Tarlac. No? So, amo nang bahin sa ano, isang Central Luzon. Okay, ang Calabarzon man niya, Cavite, Batangas, Laguna, Quezon, no? Kaga, ano gani? Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, no? Kag Quezon, mga katropa, no? So, muna tong ano gid ang mga lugar nga apektado gini karon no sang habagat ya.
3: Oh no.
1: Oh, pero somehow masulo swerte pa kita di. Unlike to sa natabo to sa Nepal bala, no? Sa banderi sang Nepal kag sang Tibet sa China.
3: Oh no.
1: Oh, nga grabe gito yang pagbaha, mudslide. Okay, bangod sa ginapayag pagkarumpag sang ano niho? Sang yelo to sa ibabaw. Oh, mga katropa nga nagresulta dayon sa avalanche and then syempre kinagus-us sa di sa kabukiran ang una nga matinaw pa nag ano dayon na himo nga ano ni no mahigko.
3: Oh no.
1: Oh, so gani andam lang ah. Mas mayo gid magdala lang tayo payong all the time. Pero kung lang taon tagani oh ang aton sininga chimpo di subong sa Roa City.

tiun nga may mga lugar di sa aton sini nga probinsya nga nagaulan-ulan. Alright, ang pinakuliman nga lakad sa panahon, mga katropa, Buylog, anay, nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Kapi na, mga katropa!

0: Oh, kape na, kape na, kape na! Yeah! O, kang saton sinin yung mga katropa, dira sa inyo pagpangapi. O, pilian nyo gid niyo ang kape. Nga kompleto sa kanamit.
1: Yahoo!
0: O, kompleto sa benepisyo. O, kag kompleto sa sustansya. Kaya matag para sa aton nga ikayong lawas. O, magsanton gold coffee mix na mga katropa. O, bangod ini ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen. O, mga antioxidante na nga nagabulig para sa aton nga skin elasticity.
1: Yahoo!
0: O, skin health kag overall health.
1: Wow!
0: Oh, mayari man ini sang natural incoming herbal ingredients kang isang mangosteen, turmeric, cinnamon ba or turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd kun marguso kag premium coffee nga puno gid sang health benefits.
1: Wow!
0: Oh, perfect blend gid ni agud nga ma-refresh ang aton sin nga mga energy. Nagasuporta sa aton ikaayong lawas. O, kag nagahatag man sang natural glow sa aton sin mga panit. O, gani mga katropa, diin pa kamo. O, dali na kita sa kaping kumplito sa Ricardo's E.
1: Yahoo!
0: O, ang kaping nga ginapangita sang kadamaan. Ang kaping sa mga butika nato nagakaubusan.
1: Yahoo!
0: O, magsanton gold coffee mix na. Oh, ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, makabulig man para sa aton sining detoxification. Oh, kaga syempre, inabo suportahan man ang aton sining metabolism kag digestion. Oh, subot silingon. Hindi lang ni saya mga katropa manami imnon. O, before magkaon, bisan patapos kakaon. Okay, para makabulig, makabulig man nga ma cleanse ang aton sinilawas, ma-detoxify. O, ma-digest naton sang mayong mga pagkaon nga kinaon ta.
1: Yahoo!
0: O, ang Santon Gold Coffee Mix. Mabakal gid ini sa mga suki nyo da ka butika sa inyo sining lugar. O, sa Roa City available ini sa mga butika tao dira sa Aloe Vera Pharmacy, o sa Ferd's Pharmacy. O, syempre sa mga leading drug stores man naton. Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drug Store, Grace Pharmacy. Super K Drugstore, Generica Drugstore.
1: Yahoo!
0: O, kag babakal man ini online, pinaagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok siya. O, kag siyempre sa mga nag-inom na sa Santon Gold Coffee Mix. O, hindi kin pagyaboya ang inyo sining mga empty sachet. Okay man mga katropa, saran nyo ni magamit. Agod nga makapasakop ka mo sa aton sini nga Santon and XFM libo-libong pa-premyo.
1: Yahoo!
0: O, kung sa din sa kada semana mga katropa, every time nga magpatigayon kita sang aton sini nga draw, mayara gid sang isa ka winner nga magadaog sang 3,000 pesos nga cash.
1: Yahoo!
0: O, so magtipon lang sang 5 ka empty sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod sa isa ka sobre.

O kaga, syempre sa likod ng sobre, isulat nyo ang title sa promo. Tasan to ni XFM, libo-libong papremyo. Ang inyong siningangalan, address, ngalan sa proof of purchase. O Santon Gold Coffee Mix, for example. And then ang inyong contact number, kag pirmahan. O maluwas mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix. Sana nyo man magamit bilang proof of purchase ang isa ka blister pad sang Santon Plus Gold, isa man ka blister pad sang Premium D3 Soft Gel Capsule, o kag isa man ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Yahoo! O gani mga katropa ha. O tipo na yun ni ah. Okay, hindi lang ni makabenepisyo sa ikaw yung lawas nyo. May chance pa kamo nga magdaog sang dalagkuan nga pa-premyo. Yahoo! Okay, balantayan man sa mangin grand draw naton sini ha. Oh, may ara kita sang pulo ka mga consolation prize winners nga magdaog sang tig 5,000 pesos kada isa. Ang sa major prizes naton, third prize 20,000 pesos nga cash. O, second prize. O, 30,000 pesos nga cash. O, kagang first prize. 50,000 pesos nga cash. Yahoo! O, kag siyempre, ining inyo mga entries mga katropa, saran nyo gini mahulog sa aton mga designated drop box center. Yahoo! Siyempre, una na drop mismo ang aton sining waragwagan. O, pwede nyo din mahulog o, sa Sitio San Miguel, Barangay Tiza, Roja City. Yahoo! O, rindi gani sa RB Botica, o, dira sa Panitan Public Market. Or sa Jeans Drug Store dira sa Pontevedra Public Market. Yahoo! O kag sa Super K Drug Store dira naman sa Poblacion Ilaya Panay. Yahoo! O gani mga katropa, magpasakop na sa Santon in the XFM, libo-libong pa-premyo. Yahoo!

0: Bullseye! Bullseye!
1: Alright mga katropa, la 7:34. Oras aton sini nga pagpangalagad. By the way, good morning anay dao kay si X. Okay sa Eros ah.
2: Yahoo!
1: Sa kay mama da kay papa and kay Siron. Oh, nga nagatutok man subong agad diri sa aton sini nga palatuntunan.
3: Good morning.
1: Okay, Mark Alvarez, no, naka-like and share na ko no. Good morning, da.
3: Good morning.
1: Oh, and syempre sa kay Tristan Wyatt Gulay.
3: Good morning.
1: Okay, Melvin Sanisco, good morning.
3: Good morning.
1: Oh, kaga syempre sa kay Ma'am Manilyn Villar Basa.
3: Good morning.
1: Okay, Auntie Nining Sinalin Venequito Tabige man, good morning. Oh, kag sa tanan ko nga katropa friends ah. Oh, have a blessed Sunday everyone.
3: Good morning.
1: Okay. Okay, ano daw kay Toto Balman sa May Dao, good morning.
3: Good morning.
1: Okay, kay Ma'am Liza Degala sa Divino and Degala family, good morning.
3: Good morning.
1: Alright, sa aton sini nga pagpangalagad, i-check ta ang or sa iluan ta ang unang hugnat sa aton sini mga balita, mga katropa. O, kadiri kita na sa mga police reports. Nga igadulong sa aton sini patrolo diri sa aton sini man nga pagpangalagad. Okay mano mag-asawa. O, dakop sa ginpatigayon nga drug by bus operation sa aton sini nga mga kapulisan diri sa syudad. O, check ta ning detalye sining balita with katropang Elmer Estimar.
4: Live report.
1: Mer?
5: Ayoy!
1: Oh, dali lang gid, dali lang gid. Okay, parang ano ni ho, parang matutukan ta niya, no, ining balita man. Sige, balikan ta connection ta with katropang Elmer Estimar.
4: Live report.
6: Arestado mag-asawa pinang drug operation sa isa PPDU sa barangay Punta Tabuca, Roja City, takna alas 7:53 kagabi. Iging kilala ining nadakpan nga mag-asawa nga Sanday John Martin Ligaspi i-plaga 37 anyos amuling ginakabing nga high value individual residente sa nga Hermano barangay Punta Tabuca, Roja City, kag si Juniper Ligaspi Casinio or Serenio Rader, 33 anyos, ginakabig naman niya street level individual, kaga residente naman niya, tumandok sa Barangay Tisa, sakop sa nasambit man niya syudad. Dati gayon nga nadakpan or nabaklan si John, pinagi sa operatiba nga nagpakilala po Sir Bayer sa isa kasasay sa ginapatihan illegal nga droga sa balor nga 4,500 pesos. Serbi naman bilang bypass money. Sa pag-rekisa sa aton sini nga mga otoridad na dugang din nga nakuha sa panginakop ni John ang isa ka bulto sa droga katrabasal din nga nakasulod inibla sa ice wrapper kag tatlo pagid ka mga sasay sa sabu nga ginabulubanta naman nagdangat kanan may kabugaton 53 gramos kag mera sa standard drug price nga 360,400 pesos. Sa karot ining mga nagladakpan anyara na sa kustodiya sa Roja City PNP para sa nagakaigo nga disposisyon kag natalana naman nga pagpasikaan sa kaso sa pagbailar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita, nagikan sa Roja City PNP, ang bilog nga ginadulong sa inyo sa likilidad ng produkto sa Yeso Health Incorporated, ang Turbo-Dietary Supplement for Men, ang meras ang makakag-clabuwaska herbal extract na papilargit sa South America, nga nagapabagsik, nagapakusog sa enerhiya, kag nagapataas sa libido level sa aton sining alawas. Sa mga Mr. Dira Gamita, yun ay 30 minutos antes maglabing-labing sa kay Mrs. Magtumar sa gitnamang kapsula, sigurado mas manami, mas mabako din yung relasyon, kagang imo nga performance sa inyo nga quality time. Ang Turbo Dietary Supplement for Men ang mabakal sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyo nga lugar. labirigid sa Super K Drugstore, Watson's Pharmacy, kag pinuhon order online pinagi sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 16.5 XFM News, Elmer Simar ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat yun di katropang Elmer. Oh, amo ni katropang Jason ang literal na or literal nga for better or for worse.
5: Ayaw!
1: Oh, sa hirap at ginhawa.
5: Ayaw!
1: Sasamahan kita.
5: Ayaw!
1: Oh, ay kapalag ni sila ang gabing mag-asawa mo. So ang nag-operate kidi amo ni ang Provincial Drug Enforcement Unit. Oh, headed by Lieutenant Colonel Lidawan.
5: Yahoo!
1: Oh, mga katropa. Oh, so gin monitor ini sila, no? Kag natukiban nga nag-engage kid. So may, sa information tadi may series of test by gin patigayon. Ah, mga katropa, unsa din natukiban nga may ihibalog diya ang asawa mismo ining babaye oh sa sining transaksyon sang yabana kay sunod diri sa aton sining source oh pati siya nagadawo ni sang ginabakal nga droga mga katropa.
5: Oh no.
1: Oh so gani oh may apat sila ni kakabataan no daway man kamo naluoy sa kabataan yun man.
5: Oh no. Oh
1: kadamo sang pwedeng trabaho nga sudlan sa illegal gig kamuya.
5: Ayaw! Oh no.
1: Oh. Pero ang kaisa bala no napadumdum to man. Siguro kun may ara lang gid sang programa nga aton sininga gobyerno bla. Nga makahatag sang trabaho sa mga wala trabaho. Mbaga kun nga aton bla gobyerno open arms sa pagbaton sa aton sinimakuturan nga nagapangita trabaho, mabuligan gid sila. Siguro way na ni siyang pag ano ah? Oh, pagsulod sa illegal nga buluhaton ang mga kuturan ta. Well, we do appreciate nga may ara sang opisina, no? Nga nagabulig sa aton makuturan para nga maka-apply sila sa trabaho. Pero laing gid siguro kun may ara ang gobyerno sang programa bala nga ang hindi to ya qualified sa amo ning trabaho kay man hindi sila graduate sa 4-year course no may masudlan sa gyapon bala. Oh. Oh galing wala eh no waay mga katropa.
5: Oh no.
1: Oh ay tapos vulnerable man ni sila nga daan sa kasubong sini. Hindi man nga daan subong basta-basta makaput up ka sa negosyo nga hindi mo gid pagpangapitalan. No? Di ba? Oh. Pero sa aton makuturan hindi man aton pagisugal ang aton sining kinamatarong. Oh. Hindi man aton pag-isugal ang aton sining mga kaugalingon sa ano niyo? Sa mga illegal nga buluhaton bla. O kaangay sininyo sa natabo ni sa mag-asawa ho. Makaluluoy ning apat nila ka mga kabataan nga bayaan nila. Oh, mga katropa. Kag sila ya nga duha maupdanay, pero sa sulod na sang prisuan.
5: Oh no.
1: Oh, ang lain pa na kung i-remit na sila sa CRC basi talagsa na lang ni sila magkita ay. Oh. Mga katropa. So kasubo lang, no? Nga may mga kuturan kita nga mas ginapili. Nga maghimo sang illegal para lang makakwarta. Oh. Actually nalipay pag ani kuya makita yang may ara di sa tuan na yun, may mag-asawa di sa Roa City, Black Katroban Jason. Gapamasura sila, no? Pero ang lain lang sang ulihi, kaya ang kita nila sa pamasura nila, ginabakal mo lang nila sa druga.
5: Ayaw! Oh, no! Oh.
1: Sang una daw, okay pa, kay gabakal dahil sila pagkaon. Tapos may harap gani, one time kita ko. Oh, sang una, gapamasura lang isang subong nagabulubaligya ng mga paha, gabulubaligya na sang mga tuwalya. Ang ulihi, doon naglain, aw. Oh. Imbis nga nagkaunod-unod na ni sila, ito mas nagniniwang pag inaw, kagalusaw ang matahaw.
5: Ay! Oh, no!
1: Ah, kay Galiya. Oh, siguro, para kalikaw sa gutom, bla? Oh. Nagsuyop na lang sila, ya.
5: Ay!
3: Oh, no!
1: They are living on the streets mo, mga katropa. Pero sa atong makuturan, bla? No. Hopefully, ah, mangin lesson learned ni sa inyo, ining natabo ni sa mag-asawa da sa punta tabok ko. No. Nga bisan ano kapiot sang kabuhi, bala pilion sa gyapon niya nga magampang sang patas. O, pilion sa gyapon ang magtrabaho sang legal. Paglikawan gid yang magsulod sa illegal, no? Oh, mga kabiyanan.
0: Bullseye!
1: Tawa bala, bayaan nyo inyo kabataan. No? Apat pa kabataan nyo, may ginaalila pa ka mong lapsag.
5: Oh no!
1: Oh, tapos, madakpan ka mo sa bypass operation, drug bypass operation. Oh. So kasubo. No? Nasubuan ko para sa mga kabataan nga sa lamaron nila nga edad pilatong subang yan, 15 anyos pa lang.
5: Oh no!
1: Oh. Sa lamaron na edad, madulaan sila ginikanan. Oh, hindi literal nga nadulaan sang kabuhi, pero madulaan sila sang ginikanan. Madako sila nga wala sa ilaluyo ila ginikanan. Okay, eto sa prisuhan, mga katropa.
5: Oh no!
1: Oh. Oh, so ko bayang nga mangin ano gini, mangin leksyon ni Satanan. Oh, ilabi na sa mga ginikanan manda, no? Ampang lang isa patas ang kabuhi ah. Okay, bisan ano ka siot, ano ka piot sang kabuhi ta. Kapati ko God will provide. Ako mismo ah, ka-experience gaabot gina sa kabuhi. Taya nga daw ay waay gino.
5: Oh no! Oh,
1: halos maubos aton savings. Halos nga pilion mo lang hindi magkaon sa imo trabaho.
5: Oh no!
1: Okay, ginatipid mo ng kwarta mo mo. May utang ka pa.
5: Ay!
1: Oh, pero kapatid, kuya nga hindi kita pagbabayan sa aton sinimahan nga Dios. Oh. Imo alam balay mo sining best. Oh. Ay siya na bahala da sa iban. Huwag kita, huwag kita pabaya si Lord ah. O, oh, ano yung kisa istorya na kami ni Katropa Elmer, pero walangga kita ni Lord, no?
5: Yahoo!
1: Okay, bisan kung kaisa na budlayan sa kabuhi, pero sa Gyapon, no, Aryo? O? Oh? Sa Gyapon, may grasya nga nag-aabot.
5: Yahoo!
1: O, oh, huwag taga pa ngayon, pero nag-aabot lang.
5: Yahoo!
1: O, oh, di ba? Hala tayo man ah. Kung kaisa, gapin na kita, amuni, amuni. O, oh. Pero may nag-aabot na galing nga grasya sa kabuhi ta, pero wala nato na sa paka. Oh. Di ba? May itiyon gina gani kibot ka lang oh. Way mo na ginapangayo pero gaabot. Basta hindi lang magdula salig sa mahal nga Dios. O kag hindi lang magdula sang salig sa kaugalingon yung malampuasan yung ginang tanan niya pagtilaw na. Bisan ano ka piot sang kabuhi hindi kaya mag-engage, no? Di na tol pagtugutan nga buyuhon kita sining mga pangkalibutanon nga butang. No? Sining mga dasig tuod ang kwarta. Oh. Pero dasig mo na madula sa palad ta, di ba? O, ay kamo sinakalata? Inang mga easy money ba lang ginatawag? Oh, kung halin sa easy money man, kung nakuha mo na pinagi lang sa mahupos ka butang. Oh. dasig mo na madula sa kamot mo, pero ang gipangabudlayan nyo. Oh, ikaw mismo nagapanghugot na. Ikaw mismo nagawagkos doa kabisis kaya para lang gid nga hindi basta-basta mo ubos kwarta nyo. Dila? Ilabi pa subong at iuno? Wow. Puraot gidyang kabuhi, subong.
5: Oh, no!
1: Oh. Way pangadaan, ani? Oh, naga... ano pa lang? No, nagahilapit pa lang ang ani? Oh, bla? Ngay lugan nyo bala akong Migo, si Migo Rix Ramirez, oh. Oh. Kaproblema man akong kisada sa dagat, siya pangabuyanan. Oh, pero ang bayasamon, way, gig ko nagadula sang pagsalig sa mahal nga Diyos, katropang saldi kay... Pati kay Kuya Buligan, ako sina, hindi ako napagpabayaan. Oh. Ay, kundi, nabuinas man sa kabuhi si Migo Rex. Oh, si pare Kuya Rex Ramirez. Oh, kaya sa giyapo niya, sige ang production niya sa Talaba. Oh, sige ang, ano bala? No? Sa giyapo, nakakarao sila sa buhay. Oh, kay man, ano mo? Nagakabuhi lang niya sa legal nga pamagi. Oh. Pagbilib pa ko ni Migo ko Rex kay ginadampigan niya gid niyo ang dunang manggad tada sa kadagatan.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Oh, si Migo Ryan oh. Tawa bala, oh, si Toto Ernesto. Oh, si Toto Ernesto nagilang palanggiran ta subong. Oh. Si Toto Ernesto kung kakadto kamo sa balay ni Toto Ernesto, sus. Makasiling ang maguro, masuluswerte pagin man kamo sa kabuhi. Oh. Si Dr. Nisto, may ginabantayan pa ni nga Iloya. Oh. Kung mag-ulan, ginasulob ning balay ni Dr. Nisto kung kapin pa kung magbaha-baha.
5: Oh, no! Oh.
1: Pero waay, gig ko kabati nga si Dr. Nisto nag-abusar sa kabuhi. Oh. Waay, gig ko kabati nga si Dr. Nisto nagbaligya droga. Oh, nagampang sa patas yaho. Baligya dulce, baligya sigarilyo. Oh. Traffic. Oh, sila magulotod si Mark. Oh. Ba? Mayo pa ning mga pobre na kikintindi sang ginatawag nga anong tama? Oh. Pero ining mga kultura nato no. Nga may maayong ilistaran. Oh. Amo paning naga ano? Nagsulod sa illegal nga buluhaton.
5: Oh no.
1: Oh, di ba? Bakod sang lawas nyo. Oh. Ngita ubra sang maayong nga. Oh. Dr. Nisto, nang tawa kong kita yun yung lawas, Dr. Nisto daw bato-bato ni.
5: Ay! Oh, no!
1: Kidding aside, ah. Pero, siyempre, oh, Dr. Nisto, hindi man isang dako ginyo tao, maniswak maning.
5: Ay! Ay!
1: Oh. Pero, ay ko ka bati nga si Dr. Nisto da, nagpanukot sobra-sobra. Oh, di ba? Ay ko bati nga nangawat na si Dr. Nisto. Gampang ya pata sa kabuhi si Toto Ernesto mo. Hmm. Nagapakita na nga si Toto Ernesto ya mismo may kahadlok sa mahal nga Diyos ta. Sa mahal nga makako ta. Oh. Nga nagabakas lang saya. No, sang patas mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Si Migo Ryan no, nag-aagwanta gani kami mga driver mig. Amulan na sa liga namon nga si Lord na ang bahala. Oh, bigla. Muna mo. Naman ako niya pagpati, Migo Ryan. So, alam balay mo masarangan? No? Hampang lang sa patas sa kabuhi. Oh. Eh, nakita na yan sa ngaton, Ginoo. Ang paghugod naton. Kaga iya man kita sinaya nga bulikan. Oh, pero kung nagatinunto, kada sus.
0: Bullseye! Bullseye!
5: Oh, no!
1: Oh. Karon kay nadakpan ka no basulon mo si Lord.
5: Oh no. Oh,
1: tandaan mo inang illegal nga droga hindi na kay Lord halin.
5: Ay! Oh no.
1: Oh, di ba? Nagijay ngambal sang ginikanan ko sa amo niya. O, bisan ano pata kaya ka nabudlayan sa kabuhi. No, hindi lang yan magsulod sa illegal nga buluhaton. O. Bisan magkaon, magdildin na lang asinda bla. O, basta hindi lang kita mag-engage sa illegal nga buluhaton. Okay, masarangan tanaya, malampuwasan taning pagtilaw sa kabuhi ta. Okay, alas 7:55 by the way ha, mga katropa. Oh, sa ato na sinima ko tura, no, atensyon anay ha. Oh, ilabi na sa luyag nga magbakal sang motor.
5: Yahoo!
1: Oh, mga ka-rider to di sa Roa City. Oh, ready na bala kamo sa pinakadako nga Suzuki event subong nga tuig?
5: Wow!
1: Oh, gani sugod na sa SM City Rojas sa Plabuton nga September 5 tubtob 6 and experience the full lineup of Suzuki motorcycles mula underbone, backbone hanggang scooters.
5: Yahoo!
1: Oh, plus o, tilawan nyo man ang all-new Bergman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence.
5: Wow!
1: O, in partnership with SMDI, magbakal sa anuman nga Suzuki motorcycle ag ipauli ang mga panalong promos.
5: Yahoo! O,
1: free full tank gasoline, o, exclusive Suzuki merch, helmet, and Suzuki jacket.
5: Yahoo!
1: Oh, free 5 kilos of rice, grocery bundle of joy, kag torch lamp.
5: Yahoo!
1: Oh, plus lifetime free service, 2% discount, spare parts discount, and free 3-year LTO registration. Oh, man sa ma-avail niyo ni mga tropa sa pinakanubo lang a down payment oh. Oh, for as low as 4,400 pesos.
5: Yahoo!
1: Oh, and syempre, oh, ma-avilyo na dayo, no, ang highest savings up to 30,200 pesos. Oh, gani, huwag nang palampasin sa September 6, Sunday, mga katropa. Oh, makaupod man naton dira ang mga kabarkada naton sa pagmotor. Oh, ang mga motovloggers nga sanday Jawo Motovlog.
5: Yahoo!
1: O, kagupo dya si Katagumpay Vlogger. O, si Katagumpay. O, kilala yun na si Katagumpay.
5: Yahoo!
1: I think si Katagumpay nakakadto na natin sa to. O, mga katropa. O, tanda ko na sa to. Digitly upo dya natin kadto eh. Oh, di Katagumpay, even gani I think si ano ni si Jawo nakakadto man di. Atong sa oras sila bala nagtiner, mga katropa. Oh, so si Katagumpay gapangatag man ni helmet. Oh, sila day Jawo mga grupo ni, grupo.
5: Yahoo!
1: Oh, gani ha. Mga kay si Carlos Salonga, may ano na-cancel si Carlos Salonga. So ang magabulo sa iya mga katropa, o si Jay Katagumpay.
5: Yahoo!
1: O kilala na ni Miguraya no kay nagalantaw na sa isang vlog mo.
5: Yahoo!
1: Pag daw ma-vlogger na nga daan ng Migo kuman.
5: Yahoo!
1: O so sila na ha, si Jawo na kag si Jay Katagumpay ha, mga katropa. O ang aton sini makaupod sa Plabuto na nga masunod nga semana, Sunday. O dira sa SM City Rojas. Gani, wag nang magpahuli. Kita-kit sa SM City Rojas sa Subong or sa Plabuton yung September 5 kag sa East and ride ahead with Suzuki.
0: Yahoo!
1: Oh, may picture kami si Nakmig ni Jay. Ay. Oh, tandaan ko pa ang barsa kon Iloy Mig bisan magdildil patasin ayaw gid magubra malain para makakwarta mo gani. Diba? Usang una, sang way magkukwarta, may gurayan, sang mga ano, sultiro pa ko. O, sultiro.
5: Ayoy!
1: Oh, I mean, wala sang high school. No, oh, may kabalon, blaw, kay ano, gid. O, kapin pa magbulan, wala sang Hulyo, Agosto, September, ba? Dapiot-piot man ang kabuhi namon sang una mo.
5: Oh, no!
1: Oh, oh, may kabalon. Ah. Ngita, ako scrap.
5: Ayoy!
1: Ayoy! Oh, bantay ko sila sa una sa mga event-event dayo na kundi may mga mineral water na pamuluton ko na iya. Amigo Ryan ah. Kundi man mga lata, sinsalon.
5: Ayoy!
1: Ang budlay lang gitsang una, pangitao niyang saway, no? Kaya yung siyempre lipay ka kung makakita katuod saway kay ano niyo, mahal ang kilo. O galing lang budlay pangitaon kay man kung gusto mo gidyas ang saway, daw hong doon mo gina yan.
5: Ayaw!
1: diba? So, kuwan na nga sa una. Mga plastic bottle o lata. Tapos, mga solusyon-salon, mga lansang, mga lambri. Sa unang ginapakilo dahil yun para may kwarta lang.
5: Ayoy!
1: Kundi gani, bulig, padpad, mais. Para may, may income, may balon-balon lang. Kundi man, upod sa classmate, panapastubo.
5: Ayoy!
1: Para lang yan nga may para ligalam lang. Okay, yung mga tandaan ko gina yun. Hindi ka dyan mag-ubras ang malain. Kaya umubra kayo malain niya, bala ka da, tapat ka gida.
5: Ayoy!
1: Mapriso ka mo yan, hindi. Kaya may do-aw si mo, mungkin ang pandam sa amon sa nguna yan.
5: Ayoy!
1: Ay, kung ikaw abiyam, hindi ka pag-do-awon to.